0: Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Do you remember?
3: Dance to the hits of the past.
4: Sunday
3: Disco Flashback.
4: Flashback
3: on Star.
4: Star.
3: F-

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia. Masarap. Fresh. Nutritious. Masiglakas. Basta Gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: The greatest hits of all time.
4: Sunday Disco Flashback.
5: Flashback.
4: On Star.
5: Star.
4: FM.

0: palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Do you remember?
4: Dance to the hits of the past.
5: Sunday Disco Flashback.
4: Flashback. On Star.
5: Star.
4: FM.
6: Star FM.
4: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Do you remember?
4: Dance to the hits of the past.
5: Sunday Disco Flashback.
6: Flashback
5: on Star

0: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
2: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: The greatest hits of all time.
5: Sunday Disco Flashback.
6: Flashback.
5: On Star

The Night Live dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 4 na star minuto na lang bago sumapit ang alas gis ng umaga. 9:56 in the morning is our Philippine Standard Time. Hello naman sa mga enjoy ang kanilang nightlife kagabi. Sinusulit talaga nga naman ang kanilang rest day. At wala namang masama dyan kung ini-enjoy mo ang iyong pahinga at kung ang pahinga para sa'yo ay pakikipag-bonding sa mga taong mahal mo, special sa'yo at importante sa'yo. Alam nyo kapag halimbawa talaga pagka tumatanda na, di ba nagkakaroon na ng maraming responsibilidad sa buhay, may trabaho na, medyo nagkakaroon na ng madalang na pagkikita ang magkakaibigan. Kaya kapag merong time at kapag nagkasundo-sundo ang schedule ninyo, i-grab nyo na. Kasi mantakin mo yun, 2 taon nyo atang pinlano yan. Di ba? Ilang taon nyo atang pinlano yan bago ulit kayo magkita-kita. Kaya naman dapat kapag kasama mo yung mga mahal mo sa buhay, sinusulit mo every bit of it. Sabi nga, di ba? Make the most out of it. Para hindi mo pagsisisihan kapag halimbawa, sayang pala, dapat sumama na ako dun sa get-together namin. Sayang pala, dapat pala nagpunta ako nung nakaraan. So kapag naranasan mo na meron kayong get-together, punta ka na. Magbigay ka ng oras, maglaan ka ng oras. Pero may mga kaibigan tayo, aminin nyo, mga low-key lang mag-aya, hindi ka naman punipuwersa. Pero kapag halimbawa, meron ka namang spare time, 'di ba? Ibigay mo na. Bigay mo na rin 'yan sa sarili mo para makapag-relax ka. Importante sa tao 'yan. Yung relaxation, yung may makakausap ka ng mga pamilyar na tao para sa iyo, mahal mo. Kaya this is the moment, consternation ngayong weekend. Dahil alam mo naman, bukas Lunes na agad. Though ayoko naman ipaalala. Anyway, Highway by the Way, Consternation, hanggang dito na lamang po ang ating programang Sunday Disco Flashback. Naway na enjoy nyo po ang ating mga disco hits at nostalgic music ngayong araw ng Linggo. I hope you are having a great time, you're having a great weekend, you're having a great day, at sulit-sulitin mo na ang iyong pahinga. Bago ako magpaalam, gora pa rin ng gora pag napagod magpahinga. Gora lang pong gora nang walang tinatapakang iba. Susunod ang programang Pinoy Memories at makakasama po natin dyan ang nag-iisang Dr. O. Kaya naman, let's go BT na po ulit. Tayo yung magbabalik tugtugan dito lang sa impilang nakahatid ng music, entertainment, and news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good morning! Magandang umaga, Metro and Megastar Manila. Have a great, great day ahead. Happy Sunday. Bravo.

0: Music na talaga namang iba yung dating. Dala namin yan dito sa Pinoy Memories sa Star FM. Ang program na ito ay ang best entertainment program ng Catholic Mass Media Awards. Siyempre, may citation din bilang best educational program. Hitik na hitik sa makabuluhang usapan at music na kagigiliwan mo. Ito po si Dr. O spinning the music for you on the first Sunday of July 2026. Star
1: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansan or Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Do you remember?
4: Dance to the hits of the past.
5: Sunday Disco Flashback.
6: Flashback
5: on Star.

0: na mahirap talagang makalimutan kasi nga nakabalot sa music ng Pinoy Memories sa Star FM. Good morning, Star Nation! Alums na! Now our country has gone through a lot and will go through a lot this coming days. Ay, bakit kamo? Yung nangyari po sa EDSA na lightning rally. Umabot ng 2 araw. Tapos lumipat pa sa may liwasang Bonifacio. Eh kung saan marami yung nakaramdam ng hirap sa pagsikip. Then later, talagang tigil na traffic. Tama po yung karapatan na mag-rally. Bilib ako dyan. But sana, always remember yung karapatan din ng iba. Importanteng isipin yan at isama sa plano. This goes also sa mga activities ng grupo ng mga simbahan, ng school, pati na siyempre dun sa mga patay. Ha? Kaya kung dadaan po kayo, gawa ng space para dumaloy yung traffic. Okay? Totoo rin po yan para sa mga parada or procession. May alternative route po tayo kung di pa may marshals to help the traffic along. Di po kasi dapat tumigil yung ibang gagawin ng ibang tao para sa atin lamang. For ejemplo, ayan, kunyari, sa patay. Di naman sila lahat yung namatayan. So bakit yung daan, kinuha mo lahat at parang kasama sila na kasunod sa autoponebre? Kasi sinakop mo na lahat ng daanan. Hindi sila maka-overtake. Yung mga magagaling po, may mga naka-assign na taga-ayos ng daloy ng traffic. At syempre tayong mga Pinoy naman, understood natin na magbibigay galang din. Dapat iwas busina o kaya harsh words. Namatayan na nga yung mga tao. So in spirit, dapat magbigay tayo ng ating damay or damayan natin yung kanilang pagdadalamhati. Parehong may bigayan yung namatayan tsaka yung mga ordinary tao lamang. Tapos bukas, simula pa po ng impeachment. Siyempre, may pabor dyan at di pabor sa mga pananaw. Kaso dapat both sides, though may karapatang magbigay ng kanilang mga sentimiento, yung mga rights din po ng ibang tao, like yung dapat makapasok sa trabaho nila o sa eskwela, dapat magawa nila yon na walang paghihirap sa kanila. Okay lang yung mag-rally. Basta di dapat pong nakakaabala yun sa mga serbisyo ng gobyerno, sa traffic, o sa mga transactions na gagawin nila. So important na may disiplina yung mga leaders at mga organizers ng bawat group para maayos po yung nangyayari at di lang gulo for the sake na makaperwisyo. Sabi nga ng isang social studies teacher ko noon, hindi ko to makalimutan. Your right ends where the tip of my nose begins. Tama? May tama ka. Now on to more great music sa ating Pinoy Memories. Dito lang yan sa Star FM.
1: Star FM.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam.
2: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
3: Orokan, maayos ang buhay mo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Mga awiting Pinoy sa Pinoy Memories sa Star FM.

Masarap na music, panghele sa unang linggo ng Hulyo, kasama ang Pinoy Memories ng SAR FM. Alums na! Maulan na ba sa inyo ngayon at tuloy pa ba yung mga pag-ulang dumarating, lalo na pagkahapon at gabi? Supposedly, dahil nga July na po, talaga namang dapat ay maulan. Kaso minsan medyo bitin ano? May ulan tapos mainit ang labas, marami yung may sakit. Tulad ni Dr. O. In other parts of the world po, for example sa Southern Hemisphere, like Australia or New Zealand at parts of South America, grabe yung lamig dyan. Winter po kasi sa kanila, at yung kapatid ko nga, family niya sa Sydney, medyo nakapanglamig na raw po sila for work as well as in other activities. Pagka kami nagbi-video call, mas malamig pa raw sa pinakamalamig sa Baguio City. Natatawa ako at naaalala ko kasi one time nasa Baguio kami at ang lamig-lamig. Kami lahat medyo naka-sweater at jacket na. Itong pamangkin ko, aba, nakakamiseta lang. At sabi sa amin, "It's a pleasant weather, Uncle. What are you doing?" Ibang klaseng lokong ito, ha? Abogado na yung ngayon dyan sa Australia. Now, sa Northern Hemisphere naman po, like Europe

0: Canada, the USA. Wow, sobrang init naman to the point na yung World Cup games. Eh talagang need ng hydration breaks. Brutal ang sinasabi nila yung init na nangyayari dyan. Isama mo pa na yung mga syudad po nila, pati yung way of constructing ng bahay nila, is meant na itatrap po nila yung heat para panglaban sa brutal winter doon. Kaya with summer na ganito, na sobrang init, sabi nila parang nasa sauna sila. Ah, as per my pinsan dyan sa may Germany, sa may Bremen in particular, at ayun, may pinsan din tayo sa London as a nurse, dyan sa Inglaterra. Yung tracks nga sa asfalto in parts of Germany, aba, nagkakabakbakan na, di magamit yung tram kasi madidiskaril. And to think, Star Nation ha, na yung kasagsagan ng summer ay end of July to August pa dapat. Katulad yan sa Roma, ha? Dyan sa Italy. Sabi ng Madrid, mga pari kong kaibigan, pag pumuntad ka ng August sa Roma, eh wala kang makikita. So expect po natin na mas titindi pa yung init at yung nakakalungkot, marami pa yung mamamatay. Now, if July born po kayo, you are either a Cancer na mula June 22 to July 22 po yung inclusive dates of pinanganak, which means you are a person who is nurturing and loyal with a protective and caring love for your family, though may pagka-moody ka daw. Or di kaya ay Leo yung zodiac sign mo if pinanganak ka from July 23 to August 23. Sinasabing yung mga Leo daw ay loyal din, mapagbigay, confident at hardworking. Also, you are a natural leader and willing to be in front of the pack pag trabaho ang siyang pinag-uusapan. Ay teka, napahaba si Dr. O. Time first po muna and on to more music. Dito yan sa Pinoy Memory. Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Mga awiting Pinoy,
4: mag-sing along na
3: sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: Ito ang Pinoy Memories sa Star FM. Star
1: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansan or Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7

0: Masarap na mga music at maswabing mga kwentuhan together with Dr. O sa Pinoy Memories with Star FM. Patungkol po sa pagiging upper middle class natin as a nation. Magaling, di ba? Pero if we have only continued yung mga ideals na pinaglaban natin noon, for example, yung pag-angat natin dati, sana di na naudlot. Kaso we continue to make bad choices and elected corrupt officials. Yun yung sinasabi ko na pa-take off ka na sana, matitigil pa. Kasi nga sana dati, kung maayos lang yung ating pamumuno, naatin na natin at nakuha na natin itong upper middle class na status. Okay? Biro mo ba naman, makaka-overtake yung Singapore, Malaysia, Thailand at now yung Indonesia at Vietnam sa atin na during the 50s, the 60s, even early 70s, mas progressive pa po tayo sa kanila. Alam nyo po ba naman na Star Nation that positive growth must be made for at least 3 continuous decades para maramdaman ng halos lahat sa bansa natin? Kasi if panandalian lang or sporadic yung parang andar o tigil yung mga ganyang style ba, pati yung kumpiyansa ng investors tumatamlay sa bansa natin. Kaya ayan, certain portions of society lang yung makikinabang. In paper, malaki yung growth, kaso may imbalance at certain sectors of society naiiwan. Ang talong ko, feel mo bang upper middle class ka na sa ngayon? Hirap sumagot, ano? Kasi maski sa pambayad ng utang, pati na sa tubig at kuryente, isama mo pa yung pangkain ng pamilya mo, medyo tipid-tipid. At hikahos ka pa rin. Hi, Pilipinas! Iboto pa rin natin yung mga korap. Ituloy pa natin yan para mas challenging yung buhay natin. Sadista talaga tayo sa sarili natin. Ipagpapalit ba naman natin yung boto sa 500 piso or 1,000 pesos? Tapos maghihirap tayo ng 3 or 6 na taon? Hi, nako! For now, balik Pinoy Memories na tayo. Dito po yan sa Star FM!
1: Star FM!
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM! 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Mga awiting Pinoy,
5: mag-sing along na
4: sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: Lasap na lasap mo yung mga magagandang music at yung masinsinang usapan dito po sa ating Pinoy Memories sa Star FM. Kompleto na po yung cast na maglalaro sa round of 16 sa FIFA World Cup that Star FM is updating from time to time. Yung pong huling laban nangyari kahapon between Colombia and Ghana. Yung mga favorite teams po, lumusot, except of course yung Germany. Sabi nga natin dati, yung beautiful game na ito ng football, patindi yung rivalry sa mga susunod na rounds na knockout pa rin yung format. Win you advance, lose you go home yung dating nito. Yung maglalaban na susunod na inaabangan ko talaga, yung Portugal at Spain. On a side note, ha? Alam niyo po ba na supposedly sa hatian ng mundo during the age of discovery noong 16th century, nasa parte tayo ng Portugal dapat. kaso, napunta tayo sa Espanya kasi nga sila yung masinsinang unang pumunta dito. Pero remember mo, si Magellan nga was able to get a slave by the name of Enrique doon sa Malacca kung saan nandoon na sila pumunta. But anyway, aside na lang yan, on another interesting note, nasa third round na si Alex Ayala sa Wimbledon dyan sa England. Alam nyo po ba yung premyo sa level na ito? Wala kayo idea. Ito, mga $235,000 or mga $14,150,000 nga lang. Laki no? Ha? Kaya nga, mga kids, may pera sa tennis. Isa pa, yung narating ni Alex to play and win in Wimbledon is historical na at prestigious pa. Also, financially rewarding. Di ba? O sige, on to more music. Pagbalik natin sa ating Pinoy Memories sa Star FM. Star FM.
1: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal,

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. 1 empty plastic ng any loaf variants and sizes.
1: Omega Painkiller. 1 cap o label in any size.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Mga awiting Pinoy sa Pinoy Memories. Sa Star FM.
4: Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayong umasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: Eh anong mangyayari doon? May kasamang palaro, may kantahan, sayawan, sampling at kainan ng mga products. Tapos may bentahan din na mas mabababang presyo para mag-enjoy po kayo. Sa kantahan, sayawan, mga palaro o parlor games, may mga premyo na tayong ibibigay. Pero hindi lang yan. Kasi eto ha, 10 ang mananalo ng tag-iisang 1,000 piso plus 500 pesos na gift pack. Ha? Naglalaman po yung 500 pesos na yan sa isa 5 holiday beef loaf. Isang karton po ng MX3 coffee containing 10 sachets na pwede mong timplahin 10 beses. Bihon at palabok mula sa Kumeya. 2 po yan at nakalagay po yan yung mga papremyo na yan sa isang balde ng orokan. Saan ka pa? Binigyan ka ng pera, eh parang nakapag-grocery ka pa ng libre. Masaya ka na, may chance ka pang umuwi ng mga papremyo at pera. At di pa rin tapos, Star Nation. Kasi lahat ng mga non-winning entries ay may chance pa rin ulit sa ating grand draw where yung papremyo ay klarado. Kasi nga, may price per area. Anong ibig sabihin? Sa 25 areas na may Bombo Radio sa RFM station, yung mga papremyo, aba, malalaki rin. 10,000 pesos sa third prize. Ang second prize, may 15,000 pesos. At yung first prize per area, 25,000 pesos. Ang lalaki, no? Ha? Laking pera at sagot sa problema mo. Ba dahil 9 million pesos yung total prices natin, meron na naman tayo magiging gagawing bagong Bombo Radio Philippines Milyonaryo. Opo, may mananalo na naman po ng 1 million pesos as our grand draw winner. Natatakam ka na ba para manalo? Ay, nako. Sali na sa ating promo. Malay mo, ikaw na yung susunod nating winner. O baka, ikaw na yung bagong milyonaryo. Kaya, sali na. Gawa na ng mga entries. Makinig din sa favorite Star FM station mo para sa mga explanations paano sumali yung ating mga proofs of purchase na pwede mong gamitin sa ating promo. O siya, baliktugtugan na sa ating Pinoy Memories sa Star FM! Star
1: FM! Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. 2 paper label ng corned beef in any size o 2 paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. 1 cup o label in any size.
2: Orokan. 1 product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
4: Mga awiting Pinoy.
5: Mag-sing along na.
4: Sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: And that was Wandering by James Taylor. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 32 star minuto na makalipas ang alas 12 ng hapon. 12:32 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: Kimmy!
2: Kimmy!
3: Kimmy!
4: Kimmy!
5: Kimmy!
6: Kimmy!
7: Jika na!
8: Gora na!
9: Gina!
0: If you're just wondering ngayong hapon, ako po ang inyong makakasama. Ay, nagbalik. Parang boomerang yan. Ako na po muna ang hahalili kay Star DJ German Bolero para sa ating programang It's All For You on a Weekend. Kaya naman sa mga consternation natin na naka-laid back as of the moment at ini-enjoy ang ating himpilan bilang kanilang background, it's such an honor po. It's such an honor. Sana maging first honor tayo today. Good afternoon, magandang hapon po, nagbabalik sa inyo mga radyo ang inyo pong OTG DJ as in on the go, Star DJ Kimmy Gora the Explorer. At ang awitin pong inyong napakinggan ay mula kay James Taylor, awiting Wandering, isang folk blues song na na-release noong 1972 para sa kanyang Gorilla album, Wandering. Ang ganda ng word ng wondering, ano, yung tipong pinapagala mo muna ang iyong isipan mula sa mundong ibabaw. Gusto mo yun, mundong ibabaw talaga. Alam mo tayong mga tao kasi consternation, sobrang powerful ng ating isipan. Naniniwala ka ba doon? Kasi ako, I highly agree, I really agree na ang ating mga isipan ay sobrang powerful mag-isip both positive and negative. Minsan mamimili ka na lang dyan eh. O minsan nasa gitna ka, para kang half positive, half negative. Isa kang halfies. Halfies! Diba? Yung brain natin, may kakayahan yan, consternation, na mag-wonder or gumala. Alam mo ba na ayon sa mga pag-aaral, may positibong effect ang pag-wonder ng ating mga isipan o yung pagkakaroon ng great human brain function kapag tayo ay nag-wonder. Kasi dito pumapasok yung creativity natin, diba? Yung thoughts natin, pinapagala lang natin siya. Yung ating frontal cortex or yung brain natin, meron dong frontal lobe. Kumbaga, mas pinapalawak natin yung ating problem-solving skills at nag-generate tayo ng mga panibagong ideas. Diba, ang ganda, yung tipong araw-araw meron kang natututunan sa iyong kapaligiran at sa iyong sarili. So, just keep wondering at mag-imagine ka ng mga bagay para yung iyong creativity skills ay mas lumago pa. Isa rin ito sa mga way para mag-ano tayo, mag-improve tayo bilang tao. Kasi habang lumalawak ang ating isipan, mas lumalawak din ang ating pangunawa. Isn't it beautiful? Isn't it good? Isn't it amazing? Isn't it surprising? Kaya naman, let's just keep wondering for our today's playlist. Ako, napakagaganda ng ating mga awitin. At sana ay hayaan niyo po kayong anyayahan kayo na i-enjoy ang ating mga tugtugin, love songs, inspirational songs, pang-broken na awitin. Dito yan sa ating programang It's All For You on a Weekend. Ano naman, balik tugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 36 na star minuto na makalipas ang alas 12 ng hapon, 12:36 in the afternoon is our Philippine Standard Time.

0: palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.

0: And that was These Dreams by Heart dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 20 star minuto na makalipas o bago sumapit ang alas 2 ng hapon. 1:40 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: Kimmy!
2: Kimmy!
1: Kimmy!
2: Kimmy!
1: Kimmy!
2: Jika na?
3: Gora na!
2: Gina!
0: Every second of the night. Yung tropa mong ano, ang feel na feel yung kanta pero hindi alam yung lyrics. Mga Pinoy ganyan eh. Pero tama naman yung tono, yung lyrics lang sumasablay. Parang isa ata ako sa mga yun. Parang isa ata ako sa mga ano, yung parang okay naman yung tono pero mali yung lyrics. So kapag imbento lang, basta gusto niya lang kantahin. Bakit ba? Kanya-kanyang trip nga kasi yan. One way, highway, by the way, good afternoon, magandang hapon po sa ating lahat. And of course, sa mga concernation po natin na kasalukuyan ngayong nasa biyahe. Wow, naman talaga nga naman. Good afternoon. Siyempre din sa ating listeners po dyan na nakikinig daw po ngayon kila Kuya Dexter. Wow, kila Kuya Eugene and Ma'am Crazy. Happy, happy listening. Ingat po kayo kung saan po kayo patungo na ngayon. Baka mamaya biglang nasa Baguio na kayo, nasa Tagaytay na kayo. Kanina nandito lang kayo sa Pasig. Dito lang kayo sa Metro Manila. Ilang iglap lang, nasa tuktok na kayo ng bundok. Ingat po kayo. And of course, ngayong hapon na ito, pagandahin pa natin ang ating mga hapon. Ay, talaga nga naman. Bukod sa mga nagagandahan nating tugtugan, Casternation, syempre, malapit na ang ating swerte sa palengke. Actually, ongoing na ang mga naguhulog ng mga entries nila. Kaya naman ikaw, bakit hindi ka pa naguhulog? Ano pa lang, nagpe-prepare, ihuhulog mo this week o di naman kaya bukas. Oh, very good. O para mas ganahan ka pa, ano ba yung mga pwedeng mo pang proof of purchase na pwedeng mong bilhin at gawing bilang iyong entry sa ating Swerte sa Palengke 2026. Balde-baling pa, premyo na may cash pa. Para makasali, makinig ng mabuti dahil narito pa po ang ilang mga proof of purchase na pwede niyong bilhin at ipunin. O, sa mga nagme-merienda dyan, perfect na perfect isabay sa mainit na kape. Kaya naman sa kahit anong inumin na malamig, ang Gardenia Loaf Bread. Ay, kahit anong oras pwedeng-pwede yan. Mapa-almusal, mapa-merienda, mapa kung ikaw ay nagda-diet, kung gusto mo rin naman talaga na masarap pa rin nakakainin mo sa tanghalian, why not? Diba, Gardenia Loaf Bread, kahit midnight snack, pwedeng-pwede yan. Dahil po ang Gardenia Loaf Bread ay masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta Gardenia. Alam mo, Casternation, kapag talaga nga naman, gusto lang talaga natin na medyo low-key, hindi na tayo mag-iisip ng sobrang komplikadong pagkain. Yung Gardenia Loaf Bread, luluto lang ako ng scrambled egg, tapos ipapalaman ko sa Gardenia. Ay, pagkasarap-sarap, sobrang nutritious pa nga. At ito pa, Casternation, ha, one empty plastic of any loaf variant and size ng Gardenia Loaf Bread ay tanggap na tanggap yan. Accept na accept ba? Kaya naman mag-ipon ka na. Kung ikaw ay bibili ng maramihan, bultuhan, ilagay mo sa isang lalagyanan, canister, basta mga malalaking mga storage box. Storage box talaga yung ano ilalag. Oh, no, yung Gardenia Loaf Bread. Tapos yung mismong plastic po noon, yung pakete noon, huwag yung itatapon dahil pwedeng-pwede nyo po yan gawin bilang entries ninyo. And of course, ito sa mga nagbabonding ngayon, ano, kasama nila ang San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Alam nyo, minsan lang naman tayo magkaroon ng time sa mga kaibigan natin. O kaya naman, get together ninyong pamilya, nag-reunion kayo, di ba? Siyempre, masarap din kabonding dyan ang San Miguel Pale Pilsen. lang, pero drink moderately pa rin. Alam mo, mag-ipon ka lamang ka, Sir Nation, ha, ng 1 crown of any San Miguel o San Miguel Pale Pilsen 320 ml or 1 crown o isang tansa ng San Miguel Pale Pilsen Grande. Kaya kung ikaw, nandyan ka sa inyong mga kamag-anak, ipunin mo na, huwag mo itatapon. Ipunin mo ang San Miguel Pale Pilsen na mga

Luto ang sarsaya oyster sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa sarsaya oyster sauce. Gumamit ka lamang Consternation ng 2 empty sachets of sarsaya oyster sauce in 30 grams. Pwede mo na yan gawin bilang iyong entry. O reminder ha, dalawang klase o dalawang piraso ng sachet ng sarsaya oyster sauce in 30 grams yung maaari nyo pong isali. Di ba nakapagluto ka na ng masarap na ulam sa pamilya mo, maaari ka pang manalo gamit-gamit ang 2 sachets ng 30 grams of sarsaya soy oyster sauce. At syempre naman talaga nga naman dahil ngayon na medyo pabago-bago ang panahon, sumasakit ang iyong kasukasuan, pangangatawan na para bang kasali ka sa Gilas Pilipinas kung sumakit ang iyong likod, di ba? Tara yan, no? Yung tipong uupo ka lang, may pupuluting ka lang sa sahig, biglang sumakit yung balakang mo. Taas ang kamay na nakakaranas niyan. Diba, syempre, kailangan natin ng kasangga sa mga ganyang klase ng pagkakataon na adult things. Kailangan natin ng essentials. Kasama natin ang Omega Painkiller, tuloy-tuloy ang galaw with Omega. Dahil Consternation, yung Omega na iyan, kapag pinahid mo talaga sa iyong katawan, talagang yung sakit ng pangangatawan mo ay mawawala in an instant, di ba? Gumamit ka lamang Consternation dahil ang Omega Painkiller ay tuloy-tuloy po ang galaw with Omega. One cap or label in any size ng Omega Painkiller ay pwede mo na yan gamitin bilang iyong entry, o di ba? Ipunin mo lang yan. For sure, may marami ka na rin nagamit na ganyan sa inyong kabahayan. Kaya huwag mo itatapon. Gamitin mo yan bilang iyong entry. At syempre, kasama rin po natin ang Orokan. Sa Orokan, maayos ang buhay mo. Kung gusto mo talaga maging organized, kung gusto mo talaga ng mga mapagkakatiwalaan ng mga produkto, hindi agad-agad masisira talaga nga naman yung mismo mga produkto ng Orokan. Kahit na ilang taon mo nang ginagamit yan, yung Orokan pill, yung timba, yung storage box, so di naman kaya yung lalagyanan ng pinggan mo, cooler, di ba tumatagal talaga siya? Mas tumatagal pa talaga sa relasyon na kakilala. Lala mo, ang Orokan, subok na subok ng matibay. O gumamit ka ng Consternation ng isang sticker, pwede mo nang gamitin bilang entry mo yan. O di naman kaya Consternation, yung mismong bombo promo titles po ng manggagaling sa mga bibilhan mo ng Orokan, meron silang ibibigay sa iyo na mga bombo promo titles. Isali mo yon bilang iyong entry. At syempre, sa mga nanay na gusto nila na kahit papaano, di ba, yung mabilisang luto pero masarap pa rin ang ihahain nila sa kanilang mga anak. Ito po ang Holiday Sun Pride All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam. Kanina ulam namin to ni DJ Bagsik. Masarap ang meatloaf ng Holiday Sun Pride. Pati yung corned beef, inulam namin nung nakaraan. Thank you so much po, Sir Matt, sa iyong nag-uumapaw. Daming binigay. Paldo, thank you po sa Holiday Sun Pride. Ang sarap-sarap talaga ng holiday. Kasi parang araw-araw pagkasama mo ang Holiday Sun Pride. All day holiday, beefy, meaty, linamnam talaga. Yung mga pihikan yung anak dyan, patikimin nyo ng all day holiday, beefy, meaty, linamnam na mga corned beef and meatloaf, for sure, di ba? Gaganaan silang kumain. Gumamit lamang po, Consternation, o tanggalin mo yung paper label dahil kailangan lamang po natin ng 2 paper labels of holiday corned beef or 2 paper labels of holiday beef loaf or any combination of both in any size. Di ba? Halimbawa, isang paper label ng holiday corned beef, isang paper label naman ng holiday beef loaf. Pagsamahin nyo yun, dalawang paper label, isali nyo bilang entries po ninyo. O di ba? Ang bilis-bilis, ang dali-dali lamang kasi nabili mo na, nakain mo, tapos pwede mo pang gawing bilang entries mo. Double purpose, kumbaga. At sa mga mahihilig dyan na maligo dahil ayaw nila na mabaho sila, taas ang kamay.
Gumamit ka, syempre kung gusto mo na mabangong mabango ka at ayaw mo ng mga germs sa katawan, ang Bioderm Germicidal Soap

0: Bida, handa ka sa Bioderm. Gumamit ka naman ng one empty box or sachet in any size and variant. O diba, naging mabango ka na. Yung mga kilikili mo, yung mga kasingitan mo concernation, magiging mabango yan sa Bioderm Germicidal Soap. Ang madalas kong gamitin sa Bioderm naman, yung kulay blue, bukod sa favorite color ko. Diba bumabase sa kulay? Hindi, nakaka-fresh kasi yun. Tsaka yung pink, favorite ko din yung pink ng Bioderm. Feel ko ang pretty-pretty ko kapag pink yung gamit ko sa ng Bioderm. Iba-iba kasi yan, Concernation, ha? Iba-iba yan ang kulay. So kahit anong kulay, kahit anong klase yan, mapabox man yan or sachet, maaari mo yan gawin bilang iyong entry. At syempre kung ikaw ay mag-grocery, isabay mo yung Bioderm. Tapos ipunin mo yung mismong resibo dahil sa Pure Gold, always panalo. Mag-ipon ka naman, Concernation, ng one official receipt of purchase, not less than 300 pesos. At kung ikaw ay nag-grocery ka ng June onwards, pwede mo yung gamitin. Ibig sabihin ng not less than 300 pesos, 300 pesos pataas. Oo, no, yun po yung kakailanganin natin na resibo. Isang resibo, kung ikaw ay nakabili ng 300 pesos na halaga, gawin mo na yan bilang iyong entry. O, ito pa sa mga Concernation natin na mga masisipag, masigasig nating mga magsasaka, lalong-lalo na po sa ibang karating na probinsya. Gamitin niyo na po ang Syngenta, bringing plant potential for life, para maproteksyonan ang ating mga pananim sa mga peste. Ay, itong perfect na pangprotekta po dyan ng inyong mga crops, ang Syngenta. Gumamit ka lamang, Concernation, ha, ng kahit anong produkto, tapos kunin mo yung cup or yung mismong label. So, bali yung Syngenta, di ba, bumili ka ng isang bote. Yung mismong takip nun at yung mismong label po nun, tanggalin nyo. Tig-isang entry. Meron ka na kagad, dalawang entries. Di ba? Practical na tayo dito. Kailangan talaga practical palagi. At kung ikaw ay napagod sa buong maghapon, Concernation, syempre kasama natin dyan ang Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan. Dahil ako din, present din ako dyan. Yung likod ko, hindi ko alam, no? Siguro kulang na ako sa jogging. Kailangan ko na siguro mag-jogging ng more often. Okay, kailangan na talaga natin mag-exercise. Pero syempre, di ba, after ng pag-exercise, medyo masakit ang katawan. No? Di naman kaya ko ikaw ay nag-general cleaning ngayon. Ipahid mo na sa iyong likod at sa iyong mga kasukasuan ng Efficacent Oil. Dahil sa Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan. One cap or label in any size, pasok na po yan bilang iyong entry. O yan, ha, nabigyan na kita ng iba't ibang ideas para kahit papano makatulong sa iyong budget. Mali mo naman, ikaw ang swertihin. Diba, claim na natin yan, i-manifest na natin yan after mo maghulog ng entries mo, ikaw na agad ang masuswerte natin, isa sa maswerte nating mananalo. Muli, ito po ang swerte sa Palengke 2026. Baldi-balding papuremyo na may cash pa dahil 9 million total prizes ang aming ipamimigay nationwide ng Star FM at Bombo Radyo. Kaya naman, damihan rin ang iyong entries dahil the more entries you send, the more chances of winning. Well, anyway, highway, by the way. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating pag-ora, paglaraga at pagpasada sa ating programang It's All For You on a Weekend. Kaya naman, let's go BT po ulit. Baligtugtugan po tayo. RWBRBS and relax. We'll be right back. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
0: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada, at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal.

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
1: Orokan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: And that was Manila by Hot Dog. Dito lang yan. So 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 20 star minuto na lang bago sumapit ang alas 3 ng hapon. 2:40 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: 102.7 Star FM Weather Update.
0: Western Nation, ulat panahon muna tayo sa mga oras na ito dahil patuloy po na minomonitor ng Weather State Bureau ang super typhoon na may international name na Bavi sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At ito po ay huling namataan ang super typhoon na ito sa layong 2,645 kilometers east of Eastern Visayas. At taglay po ito ng lakas ng hangin at pagbugso na aabot sa 195 kilometers per hour hanggang 240 kilometers per hour. At Custer Nation, ito po ay kumikilos pa westward sa bilis na 10 kilometers per hour. At sa mga oras na ito, Custer Nation, nakararanas po ng moderate to heavy rain showers at mga pagkulog at pagkidlat ang ilang portions po ng Metro Manila, katulad na lamang sa Bulacan, sa Rizal, Zambales, Batangas, Nueva Ecija, Quezon, sa mga susunod po na 2 oras, according po iyan sa PAGASA kaninang 12:35 ng hapon. Muli, Custer Nation, makararanas po ng moderate to heavy rain showers ang ilang mga lugar o portion ng Metro Manila at ilan pang karating nito. Katulad na lamang po sa Rizal, Bulacan, Zambales, Batangas, Nueva Ecija, Quezon at sa 2 sunod na oras po ito. At Custer Nation, talagang kailangan po natin mag-ingat at mag-take po tayo ng precautionary measures dahil po sa magiging impact nitong lagay ng panahon natin. Ngayong araw po yan ng Linggo, July 5, 2026. Mabigyan natin kayo ng rundown sa mga lugar na apektado po ng moderate to heavy rains, lalong-lalo na sa mga nagpaplano po na umalis pa ng kanikanilang mga bahay. Kung wala naman masyadong importanteng lakad, baka pwede naman po tayo na magstay na lamang sa ating mga bahay. Sa Metro Manila, makararanas din po ng moderate to heavy rains ang Pasay, Taguig, Makati, Mandaluyong, Pasig, San Juan, Quezon City, Manila, Marikina, Pateros, Caloocan, Malabon, Valenzuela at Tabotas. Sa Rizal naman po, maapektuhan din po ng moderate to heavy rain showers na may pagkulog at pagkidlat ang Antipolo, San Mateo Rizal, Rodriguez, Cainta at Taytay Rizal. Sa Bulacan naman, apektado rin po ng rain showers ang Ubando at Mekawayan. Sa Zambales, San Felipe, Kabangan, Botolan, San Narciso, San Marcelino, Candelaria, Masinloc at San Antonio. Sa Batangas naman, apektado rin po ng moderate to heavy rain showers, pagkulog at pagkidlat sa susunod na 2 oras ang Batangas, Cuenca, San Jose, Alitagtag, Lipa, Mataas na Kahoy, Santa Teresita, Taal, San Nicolas, San Luis, San Pascual, Agoncillo at Bauan. Sa Nueva Ecija naman, apektado rin ang moderate to heavy rains ang Palayan, Santa Rosa, Cabanatuan, General Mamerto, Natividad, Laur, Gabaldon. Sa May Quezon naman, apektado po ng moderate to heavy rains ang Polillo, Real, Mauban, Patnanungan, Humadig, Bordo, Bordios, Perez, Alabat, Quezon, Calawag, Tagkawayan at Guinangyangan. At yan, Custer Nation, ating ulat panahon as of 12:35, according po iyan sa PAGASA. Ingat-ingat po tayo, Custer Nation, kung tayo ay lalabas ng ating mga kabahayan. Make sure po natin na tayo ay magdadala ng kahit anong panganangga sa ulan, katulad ng payong, kapote, and of course, kailangan din po natin syempre magsuot ng bota kung makakadaan po kayo sa may baha na parte ng inyong kalsada. Ingat-ingat tayo, Custer Nation. Yan po ang ating weather update sa mga oras na ito. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 16 na star minuto na lang bago sumapit ang alas 3 ng hapon, 2:44 in the afternoon is our Philippine Standard Time.

That was Heaven by Bryan Adams. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 5 star minuto na lang o 4 star minuto na lang bago sumapit ang alas 3 ng hapon. 2:56 in the afternoon is our Philippine Standard Time. Alam nyo, ayaw ko pa sana magbabay. Pero kailangan na kasi magpaalam. Gusto nyo ba mag-extend tayo? Tingnan natin sa mga susunod na sandali kung mag-extend tayo. Malalaman po natin yan sa aking pagbabalik. Alam nyo naman, minsan ang buhay natin, unpredictable. Minsan magsistay ka, minsan magle-let go ka. So let's see. Alam nyo, ayaw pa akong pauwiin kasi umuulan. Lakas makasenti, no? Tipong nasa harap ka ng mismong bintana, tapos magmo-moment-moment ka. Tapos iisipin mo yung mga ginawa mong mga nakakahiyang bagay sa mundo. Bakit mo ba ginawa yun? Bakit mo ba nasabi yon? Mani talaga. Okay lang yan mag-reminis, Sir Nation. Basta hindi mo na uulitin yon. Parang ulitin, ha? Lesson learned. Nasabi ko talaga sa'yo. Let away, highway, by the way, Sir Nation, susunod ang ating awitin na isa sa mga magpapa-feel talaga sa atin. Magpaparamdam ng nostalgic feeling. Ingat-ingat ka, DJ Bagsik, at ingat ka sa iyong pagmamaneho. Sana tumila na ang ulan sa mga oras na ito. Here's James Taylor with the song Up on the Roof. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good afternoon, Metro and Megastar Manila. When

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Basta Star.
1: Kaming mga work from home virtual assistants palagi nakikinig sa 102.7 Star FM para updated lagi sa current events at magandang tugtugin. Like mo, share mo.
2: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
3: Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
6: Star FM.
0: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat

0: Star FM.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansan or Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: You're on Mellow Rock Sunday. Mellow Rock Sunday on Star FM.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: You're on Mellow Rock Sunday. Mellow Rock Sunday on Star FM.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: You're on Mellow Rock Sunday. Mellow Rock Sunday on Star FM.

0: palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: The best rock hits of all time. Vault of Rock on Star FM.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: The best rock hits of all time. Vault of Rock on Star FM.

0: Suerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM!

0: You've just enjoyed solid rock music. We will be rocking your world again next Sunday here on Star FM. FM.
1: The best music station across the nation.
2: Kwela-kwela ng mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star...
6: Parang hindi ko na talaga to kaya. Sobrang sakit na ng puso ko. Ayoko nang magmahal. Pero buti na lang may mga love songs at nandito ng Star FM DJs na pwedeng magpayo sa akin. Dito sa Quezon Province, kahit ano pang pinagdadaanan mo, kasama mo ang Star FM.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM!
9: Star FM!
10: Star FM!
0: Star FM! It's all for you!
11: Star FM!

0: Sunday Night Sweep. Till next Sunday, right here on Star FM.
1: Star FM,
2: the best music station across the nation.
3: Kwelang-kwelan ng mga DJs.
2: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
4: Star FM across the nation.
5: Star FM number 102.7.
1: Basta Star.
2: Paborito naming mga nagtitinda sa karinderya sa Quezon City ang palaging makinig sa mga musika at balita sa 102.7 Star FM. Kaya palaging dumadagundong ang radyo namin. Yahoo!
6: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
0: Star FM.
7: Star FM.
2: Star FM.
1: Star FM. It's all for you.
4: Star FM.
8: Sa palengke, may swerte.
9: May swerte? Sa palengke?
8: Oo. Bumili na mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
10: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
8: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
10: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
11: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
12: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada, at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali, at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
1: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 0499, series of 2026.
1: It's all for you. 102.7.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

We'll never have to say goodbye again. Yan ang witi mo na po kay England Dan and John Ford Golay. Astray Nation, time check. Oras natin sa mga pulang Pilipinas. 32 star minutes sa makalipas ng alas 8 ng gabi. 8:32 in the evening at the Philippines Standard Time. And of course, bago tayo matapos sa ating Sunday, eto muna ipapaalala ko sa iyo, Astray Nation, kung bakit mo kailangang sumali sa ating Suwerte sa Palengke 2026. Bakit kaya? Well, ito yung mga prizes natin. Dahil marami kang pwedeng mapalanunan, no? Again, dito sa ating Suwerte sa Palengke 2026 ng Star FM at Bombo Radio. Dahil talaga namang balde-balde pa premyo na may cash pa ang ating promo dahil 9 million total prizes po ang ating pamimigay nationwide. Dyan kasi Nation, meron po tayong studio draw at ang pwede mong mapalanunan weekly sa first prize. Ano, mamaya na tayo sa first prize para may thrill. Ito muna, kasi Nation, meron po tayo sa studio draw consolation prize na 1,000 pesos para po sa tatlong winners. At merong 3,000 pesos sa ating third winner. Third prize winner yan. Sa second prize winner naman ay 4,000 pesos. Kaya naman, ang ating first prize winner ay makakatanggap ng 5,000 pesos. Weekly lang yan kasi edition na sa studio draw. Consolation prize, tatlong makakakuha, makakatanggap, mananalo ng 1,000 pesos. Sa third prize naman, 3,000. Sa second prize, 4,000. And sa first prize, 5,000 pesos. So, i-announce po yan, weekly winners, tuwing alas 3 po ng hapon, bawat Sabado. Ang awarding naman, awarding is yung tatanggapin mo na yung pera mo. Yung kukunin mo na yan siya. Ang awarding ay na Monday, 10 o'clock ng umaga. Ganun yon. Magkakaroon din tayo ng special prize na ipamimigay po natin araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes. So araw-araw, may isang daily winner ng isang 60th anniversary Bombo Radio exclusive limited edition rechargeable AM/FM radio with LED light, no fixed dial, at hindi nakapako sa iisang estasyon. At hindi lang yan, meron pang 500 pesos! Yahoo! 500 in cash. So hindi lang yan kasi Radio Nation, no? Araw-araw naman to. Lunes hanggang Biyernes, isang mananalo ng ating limited edition na radio set at 500 pesos. Pero meron ka lamang 24 hours to claim the special prize na radio at cash. Kaya naman, dapat palagi kang nakatutok dito sa Star FM. Ngayon naman, Kasri Nation, alamin natin kung ano yung ipamimigay na prizes sa ating palengke activation every week. Dahil nga pupunta tayo sa mga palengke bawat Sabado, pwede din na idalihin mo na yung mga entries mo doon every Saturday. Kung hindi ka man nakakapunta ng studio draw, dun ka sa palengke. At marami yan, Kasri Nation, ha. Hindi lang po isa, hindi lang din dalawa, hindi lang tatlo, hindi lang apat, hindi lang lima, kundi sampo ang pwedeng manalo. Grabe na talaga. 10 winners po ng 1,000 pesos at 500 worth of gift pack. Ito kapag sa palengke to, ha. May mga nagtatanong din, ano naman kaya ang laman ng gift pack na mapapalanunan kasama po ng cash prize sa palengke. So kasama po dyan, isang timba ng Orokan, isang box ng MX3 coffee na may, sa loob ng isang box na yon ay meron pong 10 sachet. And also, isang Komeya 3Q Palabok, dalawang delata ng 2 cans of Gold Cup sardines. Yun ang laman, okay?
Pwede na pang merienda, hapunan, umagahan, gabihan. Pang isang linggo, charot. O, basta yun. Congratulations. 10 winners yun, ha. 1,000 pesos at 500 worth of gift pack. Dahil nabanggit ko na yung laman ng mga gift pack. Yun ang palengke activation. O baka nalilito ka na. Parang dami ko nang sinabi. Kaya dito na tayo sa pinaka prize. Sa ating grand draw, magpapamigay po tayo ng guaranteed prizes sa 25 areas na may Star FM at Bombo Radio. So, third prize ang mapapalanunan ay 10,000 pesos. Second prize, 15,000 pesos. At the first prize, 25,000 pesos. Of course, muli magpapamigay ang Bombo Radio Philippines na tumataginting na 1,000,000 piso. 1,000,000 pesos po yan sa grand draw. Kaya naman, sali na sa promong handog ng number one and most trusted source of news and information. Ito pa ang swerte sa palengke 2026. Balde-balde yung papremyo na may cash pa. Kung saan 9 million total prizes po ang ating pamimigay nationwide. Go-go na, mga me. Pang inihintay mo dyan, me. Kung paano sumali, abangan mo lang din ang ating mga instructions. Because there's a lot of things to know. We have a lot of products na pwede mong gamitin as your entry. Diba? Ang galing-galing. I love it. It's more fun in Star FM. Hala! Ang ganda nun. Oras natin na 39 star minutes. Makalipas po ang alas 8 ng gabi. 8:39 in the evening at yung Philippine Standard Time. Tuloy-tuloy pa rin ating matugtugan. Kaya naman dyan ka lang. At magbabalik tugtugan nga ulit tayo. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.

0: One Day in Your Life. Yan ang uwiti mula po kay Michael Jackson.
1: Yahoo!
0: Diba? Na-miss mo si Mikey. Si Mr. MJ. The one and only MJ. Diba? Ano ba yan? So sad, no? Kung naabutan lang natin siya.
1: Yahoo!
0: I mean, naabutan naman. Pero, ayun lang. Oras natin kasi hindi siya, no? Isang star minuto bago po mag-9 in the evening. 8:59 ng gabi. Ang ating Philippine Standard Time.
1: Alright!
0: And Castration, ako pa rin ang iyong mga kasama pa till 12 na midnight. Ang iyong sweetie, sweetie girl, Yvonne Adarna. Mamaya pong 10:30 p.m. at Facebook Live. At abangan mo ang ating katanungan for tonight. Kaya sa mga tutulog-tulog, ay! I-arf-arf mo na. Diyan ka na muna ulit at magbabalik tugtugan sa'yo.

Magandang gabi, Kasray Nation, mga kababayan, mga people of the world, people of the universe, and happy weekend! Eto na, matatapos na muli ang another day, another slay. Tapos na ang Sunday. Balik work ka na bukas. And bukas din, isa sa mga binabantayan ng lahat, ang impeachment trial ng Vice President. Ano pa bang meron bukas bukod sa Monday? First Monday of July, di ba? Nakatingin ako sa calendar, kaya ako nandun nakatingin. At ang pinaka-importante sa lahat, tayo po ay naka-live. Live na live sa Facebook page natin, 102.7 Star FM Manila. Palambing naman. Baka naman pwede mo i-heart-heart yan. Baka lang naman. O kaya naman, i-share mo ang ating live for tonight. Pero kung gusto mo pang maging mas mabait, mag-comment ka na rin. Comment down below your answer. Kasi kasi radiation, bibigyan ulit kita ng mga choices. Meron kang option A and option B. Sino ang pipiliin mo? Sa buhay na ito, at sa taas ng bilihin, at sa hirap ng success sa paghahanap ng iyong the one that got away. Ang ating katanungan for tonight, ano ang mas mahirap hanapin? Totoong pag-ibig o murang bilihin? Ay, ano ang mas mahirap hanapin? Yung tunay na pag-ibig, yung totoong pag-ibig o yung murang bilihin? Naku po, ano ang mas mahirap hanapin ngayong 2026? Hindi 2026, ngayon, basta ngayon. Sino ka dyan at anong pipiliin mo, Kasray Nation? Sa mga nakikinig po sa radyo, sa live stream, pwede ka pong pumunta again, Facebook page natin, 12.7 Star FM Manila, para lang naman, di ba? I-comment mo na ang iyong sagot, alin dito ang mas mahirap hanapin. Ang tulog na masarap, so yun siguro. Yun, para sa akin, yung maayos na tulog, ang mahirap hanapin. But anyway, ang sagot natin mga Kasray Nation, sabi ni Kuya, mas mahirap ang totoong pag-ibig. Yung bilihin, kaya pang i-manage. Basta may mga gulay na nakatanim sa hardin namin. Pero yung true love, yun ang hindi madaling mahanap sa panahon na ganda ng itsura at malaking pera ang usapan ngayon. Diba? Puro na ano? Gwapo ka ba pag hindi ka gwapo X? Maganda ka ba kapag hindi pasok sa standard X? Kapag hindi ka mayaman, kapag hindi ka kumikita ng 5K pataas, X. 5K pataas. Nagkakaroon na rin tayo ngayon ng double standard. Sige na nga, mas mahirap nang hanapin ang totoong pag-ibig. Pero parang mas mahirap hanapin yung murang bilihin. Kasi sa murang bilihin, yun yung kailangan para mabuhay. Kapag naman totoong pag-ibig, nakakahintay. Yun lang yung akin. Pero agree rin ako sa iyong sinambit. Sa iyong sinabi at sa iyong sinambit, kuya ko. Ate naman, ang sunod, sabi niya, pera lods. Wala na lang akong nilagay na pera dyan. Pera pare. Totoo lang. Baka naman, pautang naman. Pahingi naman. Sali kayo sa swerte sa palengke. Kung gusto niyo magka-money. Malaking tulong din. Marami tayong mga prizes. Uy, ganda yan. At sunod, sabi niya, DJ Yvonne, edi syempre, mas mahirap hanapin ang totoong pag-ibig. Kasi ang murang bilihin, pwede ka pang maghanap ng sale at makahanap ng

kung malapit na ba siya sa'yo o malayo pa. Anong letra? Idadaan natin yan sa flames. Nakapaglaro ka ba ng flames, Kasradation? Nalimutan ko na ngayon eh, pero super sikat ng flames. At naalala ko na flames din ako, ha? Ano lang, trip-trip lang, ganun rin. Ate naman ang sunod, sabi niya. Good evening po, Mami Von. Happy blessed Sunday. Mas mahirap hanapin yung totoong pag-ibig kaysa sa murang bilihin. Yung mahal na bilihin, kayang i-manage ang budget. Yung totoong pag-ibig, hinihintay lang. Dumating sana nga, dumating sa tamang oras at panahon. I thank you. Yahoo! Ano lang, yun yung struggle, no? Pag mahal yung bilihin, although struggle nga kasi wala kang pambili, napupunta ka sa petsa de peligro, pero nakakayanan mong i-survive. Pero kapag totoong pag-ibig, kahit anong subok mo, liligawan mo, sasagutin mo, magiging kayo, pero hindi man pala yun ang totoong pag-ibig. Ang dami mo pang mararanasan. Kaya rin siguro marami ang sumagot ng totoong pag-ibig ang mas mahirap hanapin. Ito naman ang sunod. Sabi niya, good evening DJ Yvonne. Murang bilihin. Ang hirap ng bilihin. Ang taas ng presyo. Yung gusto kong magluto ng adobong baboy, ang mahal. Tapos yung mga sangkap pa, sobrang mahal talaga. Mapapamura ka. Kesa mahal-mahal mo nga, peperahan ka pa. Hala, mahal-mahalan, pero peperahan ka pala. O, pag nakuha na yung gusto niya, baliwala ka na. Gatasan ka na lang, aray ka. Ang hugot ni kuya ko. Guys. Although, masakit nga yan. Mahal-mahalan, peperahan ka lang pala. Agoy. At naman na sunod, sabi niya. Hi! Ganito kami DJ ko! Napaka-practical ng tanong, haha. O siguro para sa akin ang totoong pag-ibig. Kasi may mga batayan ng mga pag-ibig ngayon, lalo na sa hirap ng buhay at daloy ng panahon, iba't ibang klase ng pag-ibig. Ang mga sumisibol ngayon, ang hirap spellingin. Ika nga, parang kuryente. Minsan negative, minsan positive. Ayun lang. Parang minsan pagkain na kailangan mamili kung ano ang mas masarap. At minsan parang panahon na tag-ulan, na tag-araw. Kaya ito ang pinakamahirap hanapin kasi hindi ko natitinda sa mga pamilihan. Yun ang DJ ko para sa mga bagong sibol na pag-ibig. Papi, larong-laro lang, trial lang, like a taste, bittersweet, sour, haha. Thank you, Star FM, at para sa dalawa kong good vibes, miss you sa nagbabasa nito, ingat ulit mamaya. Aw, thank you so much. Bet na bet ko naman ang comment mo ngayon, ha. Gusto ko yung Papi. Papi, musta na? Larong-laro ka na naman. Sa mga nai-in-love, trial na trial. Larong-larong, paping-papi. Oo nga eh, hindi siya nabibili, hindi siya na-order. Pinagpe-pray, hinihintay. Pinaghihirapan. Sige, pinaghihirapan din siya kasi. Kailangan mong i-build yung sarili mo bago mo makita yung isang tao na para sa'yo, diba? Hindi naman yung ganun kadali. Paano ibibigay sa'yo ni Lord? Kung hindi ka pa nga marunong sa sarili mo, ano na? Hindi mo nga kaya hugasan yung sarili mong plato. Na hindi ka naglilinis ng bahay mo. Na wala kang pambili ng bigas. Tapos gusto mo na mag-asawa? Gusto mo na makita yung the one that got away? Ayun lang. At naman sunod, sabi niya ay murang bilihin. Magmumura ka sa mahal. Sabi ko na eh. Diba? Mas mahirap talagang hanapin ang murang bilihin. Kahit po sabihin mo pa na, ito dito, oh discounted. Oh may voucher.

0: Dati 10 piso lang yun, ngayon 35 na. Ano na yun? Dati no, yung kwek-kwek. Girl, ang mahal-mahal na ngayon. Mga 35 pesos. 50 pesos. 50 pesos, apat na piraso. Ay, nako. Ito naman ang sunod. Sa panahon ngayon, mas mahirap hanapin ang tunay na pag-ibig. Lalo na kung mahal na ang kilo ng bigas. Double, ano no? Double pain. Mahirap na nga. Mahirap pang hanapin ang tunay na pag-ibig. Broken-hearted ka na, gutom ka pa. Ay, nakar! Ito naman, sunod. Murang bilihin para sa akin po kasi pag namimili, ay palagi nagbabago ang price. Almost higher lagi, bihira na ang mura. Uy, mura pa rin naman sa Pasig Palengke, ma. Bet na bet sung talaga magpalengke doon. Mura pa rin, pero alam mo eh, na tumaas kahit papano, kahit tunog mura, ang mahal pa rin. Ay, na cute. Ito naman. Parehas at pariho. Yay! Sino kayo? Parehas kayo ng comment. Kilig ako. Sabi ni Kuya, parehas. Sabi ni ate ko, pariho. Yay! Nang shiship. Pada sunod. Murang bilihin, ginto na lahat ng bilihin. Kanina nga lang bumili ako ng miswa. Aba, 12 pesos na, dating 6 pesos. 1/4 asukal, 30 pesos na, dati 18 lang. Tapos yung 1.5 na soft drinks, 80 years old na. 80 pesos na. Totoo yan, ma. Yung soft drinks, ha, ang mahal. Aba, naalala ko dati, munaabutan ko. Yung, di ba sikat ito? Pero dati, sikat din yung R. 7 pesos lang yun eh. SRP nila dati. Tapos parang nabibili mo pa siya ng 6 or 5 pesos. Ate, grabe yung 1.5, no? 80 pesos. Huwag na, magtubig ka na lang talaga. But anyway, maganda muna gabi po sa lahat ng mga sumagot, nag-comment at sa mga nanonood sa atin today. Hello! Good evening! Hi, ate ko! How are you? I miss you! Good evening sa favorite kong DJ Yvonne. Lagi mag-iingat pag biyahe mo pa uwi mamaya. God bless. Thank you so much. Good evening, everyone. Maganda ka pa sa gabi, Miss Yvonne. Hey, miss you, be. I love you mo. Thank you, be. Mas mahirap ata hanapin ang pake. Pake ko sa mga toxic na tao. Girl, buti ka pa. Kung nga lagi ako may pake. Nakakainis. Nakakainis. Parang may pake ka sa may ganong tao. Hindi ko tapo. Ah, okay. O, para sa akin, totoo pag-ibig kasi mahal talaga kita. Huh? Yes po, during high school, flames ang gawain pag may girls bonding. Kami naman, pag love lumabas, ayoy! Kinikilig si Inday. Nalimutan ko na nga yan yung flames. F-E. Basta may binibilang doon, diba? Shoutout sa'yo, extra joker. Miss you. Gusto na kita i-unblock pero hindi kita ma-unblock. Miss you, Emerson. Hindi ka na nagka-comment. Oo nga. Missing yung dalawang yon. Tampo talaga ako sa Yvonne. Hindi mo binabasa lahat ng comment. Binabasa ko ah. Good evening, DJ Yvonne. Shoutout sa asawa ko, si Marlene De La Rosa. Hello. Mas maganda ka, be. Nakadilaw at nakalugay hair. Okay na to, ma. Iba lang. Nasaan si Yvonne, Adorna at Florante? Secret. Palipari mo. Dito. Halika rito. Yvonne, Adorna. Hello, good evening lang po dyan, Yvonne. Taga Bacolod City, DJ Yvonne. Unahin natin ang pagkain. Nakita kita ngayon kasi maganda ka pa rin. Salamat po. Si Kuya, ano yan eh, lagi nagme-message sa akin. Ang tagal na. Nang sumuko na lang. Pero thank you, nag-comment ka ulit. Gusto ko na mag-asawa ba? Ikaw ang gusto ko. Ay, ayoko be. DJ Yvonne, pumunta ka dito. Gagawa kita ng iba. Ano yan? Mahirap hanapin yung totoong tao na ayaw magpakita. Tanong mo pa sa DJ. Aww. Paranas naman maging jowa ka. Hala! Ah, paliparan kita ng kwento. Anong kwento gusto nyo ba? Magandang gabi, DJ Boyn! Para sa akin, mahirap hanapin ang tunay na pag-ibig. Yung kaya nga niya mag-provide ng pera para sa pamilya, pero hindi mo naman maramdaman ang tunay na pag-ibig. Ang mahal na bilihin, kaya mong gawa ng paraan yan. Kasi sanay naman tayo mag-budget sa pang-araw-araw kahit sobrang mahal na ng bilihin ngayon. Kaya doon pa rin noon, daming sumagot ng tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig. Ingat ka palagi. Thank you so much. Thank you so much po sa lahat ng mga nanood. Sumagot, nag-comment, nag-share, nag-love-love sa atin tonight. Well, sa totoo lang, parehas na mahirap, no? Mas lamang lang talaga yung isa. Ganun, no? Parang ganun lang. Ganun ang onte, di ba? Yung tunay na pag-ibig, medyo mahirap siyang hanapin. Kasi nga, hindi naman yun hinahanap. Hinihintay. Ay! Hinihintay siya, me! If you flower your garden, the butterfly will eventually come to you. And of course, hindi ka dapat maghabol. Hindi ka dapat maghabol? Hayaan mo ang love ang maghanap sa'yo. Kaso Lord, minsan nakakapagod na po maghintay. Parang ang tagal, ilang taon ka na, wala pa rin. Tapos may isip mo yung mga taong binasted mo before. Kamusta na kaya sila? Iniisip mo, baka parusa na to kasi ang dami kong sinaktan before. O kaya naman, ang dami na nagsisipagkasalan. Ikaw, singlehoodness ka pa rin. But you know, it's a blessing. Every season is a blessing. Kung yan yung season mo ngayon, it's your season. May plan si Lord. It's part of the process. Trust the process and don't expect. Siguro, aabot ka sa point na hindi ka na lang mag-expect. Kasi nawala na siya sa isip mo eh. Hindi mo na, sa dami ng stress sa buhay, hindi mo na iniisip yung about sa pag-ibig, about sa love na yan. Because there's too much to think of, to think about. Eventually, love will keep you alive. And love will lead you back. Love will lead you. May mga humabol pa ba? Love will keep you. Good evening, DJ Bon. Shout out dito. Tipas, tulat ng pagmamahal ng ex ko kahapon lang. Sweet ngayon, wala na. Tulad ng pagmamahal ng ex mo, sweet ngayon, bukas wala na. Ganun ba? Kailan ka ba pupunta? Tara, gawa tayo ng script partner kita. DJ Bon, naglalabasa na naman ng mga super saya na naliligaw sa'yo. Huwag mo pansinin yan. Itulog na lang nila. Hala! Kaya na ang aking tagapagtanggol, si May Tanggol. Thank you so much. Oras na po natin 4-star minutes makalipas ng 11. In the evening, 11:04, nag-uwi natin Philippine Standard Time. Remember, someone to date. Love will lead you back. Love will lead you back in this spot where you. One of these days, ano next? Sa'yo, alam mo na yan. Tuloy-tuloy ating Watugtuga na patul 12 in the midnight. Kaya naman, enjoy Kasar Nation! Dito lamang yan sa 22.7 Star FM. Happy Sunday po and happy Monday. Babalik tugtugan tayo in 22.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM.
2: Serving Mega Manila through music and information. This is 102.7 Star FM.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na ang Star FM!

0: Isang-isang magandang umaga sa ating lahat. Happy, happy Monday. Today is July 6, 2026. Nakakaisang linggo na tayo sa buwan ng Hulyo. Para bang pumikit ka lang tapos yun na yun, isang linggo na agad halos. Hindi ka po namamalik mata, Carnation. Dahil totoo po, nakaka-anim na araw na tayo sa buwan ng July. Tapos bukas, makalawa, sa susunod na linggo at sa susunod na buwan, kumakain na tayo ng spaghetti at fruit salad. Malapit na mag-Burmans eh, no? Parang kaunting kembot na lang. Ayan na agad-agad siya. Pero syempre, Carnation, take time. I-take time mo pa rin ang mga buhay mo. O yung mismong buhay mo, mga buhay mo, pusa yan. Ngayong umaga, ako na po muna ang mambubulabog sa inyong mga umaga at manggigising ng inyong mga diwa. Kasama kapiling niya na pong Gumora, Lumarga at Pumasada. Ngayong umaga, ang inyong pong OTG DJ as in On The Go Star, DJ Kimi Gora The Explorer. Hahalini muna po tayo kay ating, sa ating morning man na si Star DJ Antonio Lambada. Oo, medyo may pupuntahan lamang siya ngayon. Dahil ngayong araw din na ito, Carnation, ay sisimula na nga ano, ang napipintong impeachment trial na ni VP Sara. Ngayong Lunes yan at pangungunahan yan ni Senate President Sherwin Gatchalian. At pakantabayanan natin yan mamaya dahil full force ang Star FM stations and of course ang Bombo Radio Philippines, ang Bombo Radio stations po sa pagbibigay syempre ng mga updates ano, sa impeachment trial na magsisimula mamaya po yung alas dos ng hapon. Pakantabayanan po natin ang mga updates ngayong umaga rin. Magbibigay rin kami ng mga ilang updates sa labas ng Senado at sa ilan pang mga lugar kung saan magtitipon-tipon yung ilang mga grupo din dito sa impeachment trial na magaganap nga po ngayong July 6. Well anyway, highway, by the way, hindi na mga nagagandahan, nakaiindak at nakakagising ng mga tugtugan ng ating pagsasaluhan, kundi mga impormasyon din na kailangan nyong malaman at ngayon nyo lang malalaman. Kaya naman, dyan ka lang, stay tuned and happy, happy listening sa iyo. Baliktugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, and news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Aras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 27 star minuto na makalipas ang alas 4 ng madaling araw. 4:27 in the morning is our Philippine Standard Time.
1: Pinoy Morning na sa Star FM.

Pinoy, morning na, gising na, samahan na ang Star FM.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na ang Star FM!

Pinoy! Morning na! Gising na! Samahan na ang Star FM!

0: FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwelan ng mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Sa palengke, may swerte.
5: May swerte? Sa palengke?
4: Oo. Bumili na mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
6: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
4: Ilagay din ang promo title.

0: hotel at i-address sa Bombo Radio o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
1: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1,000,000 pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Basta radyo sa FM?
9: Ayos na! Star

0: Awiting darating dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 32 star minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, 5:32 in the morning is our Philippine Standard Time.
1: Star FM 102.7 Star FM News Update.
0: Kasar Nation, para sa ating news update, formal nang sisimulan ngayong araw ng Lunes, July 6, ng Senado na umuupo bilang impeachment court ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Si Duterte ang kauna-unahang vice-presidente sa kasaysayan ng Pilipinas na haharap sa impeachment trial. Haharapin niya ang 4 na articles of impeachment kung saan batay sa rules ng Senado na kapag isang articles of impeachment lang ay convicted na ang isang respondent ay hindi na ipagpapatuloy ang botohan sa iba pang mga reklamo. Sa madaling sabi, kailangan lang ma-convict sa isang impeachment articles ang isang nasasakdal para matanggal siya sa pwesto. Kabilang sa mga paratang laban sa ikalawang pangulo ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, aligasyon ng panunuhol at umano'y pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Isasagawa ang paglilitis mula Lunes hanggang Miyerkules alas 2 ng hapon. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian na siyang presiding officer ng impeachment court, ang unang araw ay ilalaan sa mga preliminary proceedings, kabilang ang pagbibigay ng opening statements ng prosecution at depensa. Sa ikalawang araw naman, inaasahang sisimulan ang pagpapatawag ng mga testigo at pagpresenta ng ebidensya. Inaasahang magsisimula ang pagdinig ng mga testigo sa July 7 at 8. Liban dito, kinwestiyon rin ang pagiging presiding officer ni Gatchalian dahil hindi siya abogado. Ngunit iginit niya na nakasaad sa rules ng mataas na kapulungan na ang Senate President ang dapat umupo sa naturang posisyon. Kabilang sa mga napag-usapan sa caucus ng mga senador ang issue ng BIR box na naglalaman ng mga tax records ni Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manasseh Scarpio na posibleng maging bahagi ng ebidensya sa kaso. Samantala, iginiit ni Senator Panfilio Ping Lacson na pagkakataon ito para magkaisa ang Senado sa kabila ng pagkakaiba-iba ng pananaw at dapat manatiling maayos ang diskusyon sa loob ng impeachment court. Hindi ito ang unang impeachment trial sa bansa. Dahil noong 2001, si dating Pangulong Joseph Erap Estrada ay naharap din sa paglilitis na nauwi sa EDSA 2 matapos ang kontrobersyal na pag-walkout ng mga prosecutor. Noong 2012 naman, napatalsik sa pwesto si dating Chief Justice Renato Corona dahil sa hindi kumpletong pagdedeklara ng kanyang sell-in. At yan na muna ang ating news update sa mga oras na ito. Sir Nation, maratiling nakatutok sa ating himpilan para sa ilan pang mga balita at impormasyon. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 36 na star minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, 5:36 in the morning is our Philippine Standard Time.

0: 102.7 Star FM News Update. Star FM. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
4: 102.7
5: Basta! 102.7

0: box na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. 1 empty plastic ng any love variants and sizes.
1: Omega Painkiller. 1 cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
1: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
0: Orokan Icebox?
1: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
0: Oo, mano. Teka, ano mga ba ang dala mo?
1: Pwede lahat ng laman ng ref natin.
0: Ayos, ah.
2: Orokan, maayos ang buhay mo. Enjoy!

0: Blast Mento is the generic name of Efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Efficacent Extra Strength. Sa plus pa lang, kinhawa na.
2: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
3: Place your bets. Player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
2: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best. Panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
9: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
11: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
10: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta.
12: Kampante ako. Basta gardenia, masustanta.
13: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
14: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
13: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
14: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
13: Masigla.

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzaner Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Alos na! Star

102.7 Star FM. It's all for you. Like more, share more. Isang magandang umaga sa ating lahat. Lalong-lalo na sa mga Kasar Nation natin, nakagigising pa lamang sa mga oras na ito at nagpe-prepare ng kanilang pagpasok sa opisina o di naman kaya sa kanika nilang mga schools, sa mga nanay natin, nakagigising pa lamang o kanina pagising na madaling araw para mag-prepare ng almusal ng kanilang mga anak at ng kanilang asawa. Good morning! At ngayong umaga nga, Kasar Nation, dahil malapit na tayong bumisita sa iba't ibang palengke sa Metro and Megastar Manila. Ito na po ang Swerte sa Palengke 2026. Balde-balding pa premyo na. May cash pa! At ayan, Kasar Nation, ha, dahil nga 60th anniversary din po ng Bombo Radyo ngayong araw na ito. Grabe, no? Ang daming sorpresa ngayong araw na ito, Kasar Nation, na ihahatid namin sa inyo. And of course, isa na po dyan ang Swerte sa Palengke 2026. Pero dahil nga nagsisimula na tayong tumanggap ng mga entries ngayong linggo na ito, Kasar Nation, e ano ba yung mga proof of purchase pa na inyong pwedeng bilhin at pwede niyong isali sa ating papromo. Kaya naman makinig ka na, Kasar Nation, at lakas-lakasan mo na ang iyong radyo dahil babanggitin ko na po ang isa sa mga maraming proof of purchase na pwede niyo pong i-avail. Take note, Kasar Nation, ha, isa lamang po ito o apat lamang po ito sa iba't ibang mga proof of purchase po pa po natin na pwedeng-pwede niyong i-avail at bilhin. O kaya lakasan na ang iyong radyo, o di naman kaya pumunta ka sa ating Facebook Live ngayon. Punta ka sa ating Facebook page, yan po ang 102.7 Star FM Manila. At makisama na rin sa ating Facebook Live this morning, this Monday morning. O para sa mga masasakit ang katawan, yung pagkagising pa lang, ang sakit na ng mga kasukasuan, yung tipong galing ka ng trabaho, sinubok ka talaga ng mundo, yung tipong yung commute, sobra yung commute na napagdaanan mo sa buong maghapon. Eh, saktong-sakto dyan ang ginhawang ibibigay at ihahatid sa inyo ng Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan. Makikita niyo po sa ating screen, Kasar Nation, ang proof of purchase na Efficacent Oil Extra Strength, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan. Alam mo ba, Kasar Nation, na sobrang dali lang itong pag-collecta natin o pagbili mo, syempre, ng Efficacent Oil. Dahil, Kasar Nation, yung one cap or any label in any size ng Efficacent Oil, Kasar Nation, ay maaari mo nang gamitin yan bilang iyong entry. Dahil, Kasar Nation, ha, yung Efficacent Oil, yung mismong takip po nun, yan, ha, yung mismong takip niyan or yung mismong label po niyan ay maaari nyo nang ihulog sa white envelope. Ibig sabihin po nun, sa isang bote ng Efficacent Oil ay dalawa na agad ang inyong mga gigiging entries dahil yung mismong takip or yung mismong cap ng Efficacent at yung mismong label niya o yung mismong nasa harapan po niya ay pwede nyo na pong ihulog iyan. Kaya naman, kaya, Kasar Nation, ha, kung ikaw ay nag-iisip ng mga pamahid sa katawan, una mo na dapat maiisip ang Efficacent Oil. O para naman sa gustong-gusto lagi na fresh, mabango, at amoy bagong ligo palagi. Alam mo, bumili ka na ng Bioderm Germicidal Soap. Bida, handa ka sa Bioderm. Alam mo, itong Bioderm na ito, kahit na pagpawisan ka, amoy na amoy pa rin yung Bioderm. At kung makikita mo sa ating screen, iba't iba rin yung maaari mong i-purchase niyan. Merong puti na clean white at meron ding pong pink, meron ding intense at meron ding green niyan. O di naman kaya yung sky blue niyang Bioderm, Kasar Nation. Dahil sobrang bango niyan. At yung mga germs sa iyong katawan, for sure, tanggal lahat iyan.
Diba, lalong lalo na consternation sa init ng panahon, sa alinsangan ng panahon, gusto natin yung sabon na magiging parang bagong ligo tayo. O di naman kaya parang bagong silang na sanggol. Baby, ganon! Kung di ka man nila maging baby, at least maging baby ka na amoy sa Bioderm Termicidal Soap. Kasernation, mag-ipon ka lamang ng one empty box or sachet in any size or variant ng Bioderm. Dahil kasernation, yung mismong box niyan, halimbawa bumili ka sa mga market, sa groceries po ninyo, ano, halimbawa bumili ka sa Pure Gold, di ba? Maari mong bilhin yung naka-box na na Bioderm or di naman kaya yung naka-sachet mismo na Bioderm. Any size and variant po ay maaari niyo po yan ihulog bilang inyong entry. Kaya naman kasternation sa Bioderm, bida ka sa Bioderm at syempre bidang-bida ka rin palagi kapag ka, for example, gusto mo talagang maging mabango sa lahat. O no, di ba? Sumakay ka ng jeep, di ba? Kahit magpawisan ka, amoy baby ka pa rin. At syempre kasama rin po natin sa ating swerte sa Palengke 2026 para sa mga mommies o di naman kaya sa mga ate, kuya, tito, tita, lolo, lola, lahat na ng mga nag-groceries po. Alam nyo, pumunta kayo sa Pure Gold dahil sa Pure Gold, always panalo! Sulit na sulit, Kasternation, dahil alam mo ba na kapag ikaw ay bumili ng not less than 300 pesos sa Pure Gold na from June 2026, ngayon taon ha, June 2026 onwards, ay pasok na yan bilang inyo pong entry. Dahil, Kasternation, yung one official receipt or purchase not less than 300 pesos from June 2026 onwards sa mga Pure Gold market po na inyong pupuntahan at pagbibilahan ay equivalent na po yan sa 1 entry. Mantakin mo yun na kapag grocery ka na, sulit na talaga yung mga pinamili mo kasi mura sa Pure Gold and of course, dyan sa Pure Gold, always panalo ka talaga. Diyan sa mga kasernation natin dyan na may mga tindahan din, perfect na perfect din kung sa Pure Gold kayo bibili dahil masusulit nyo talaga ang inyong pag-grocery. Bukod sa sulit na sulit ang inyong pag-grocery dyan, may mga points din, di ba? And of course, kung ikaw kasernation, halimbawa, no, ikaw ay bumili ng halagang 300 pesos, pwede mo nang isali yan at pwede ka nang mabunot. Grabe yung limpak-limpak na papremyo na ating ipinamibigay sa ating papromo this year, this promo. Kaya isali mo na yan kung meron ka mga pinabili noong June 1st, noong unang araw pa ng June. Sabihin mo na kay nanay mo na isali na yan sa ating swerte sa Palengke 2026. At sa mga nanay, o di naman kaya sa mga kasernation natin, ang gusto nila ng matibay talaga, subok at kalidad na orokantil talaga ang kasama natin dyan. Dahil sa orokan, maayos ang buhay mo. Alam mo, Kasternation, itong orokan, yung may icebox dyan, merong lalagyanan ng pinggan, merong organizer, merong box, storage box, o di naman kaya timba, ay perfect yan sa mga Kasternation natin na gustong masulit talaga ang kanilang binili. Kasi yung orokan, tumatagal yan ng ilang taon. Tanda ko nga noon yung lola ko, meron kaming orokan na timba sa bahay, nandun pa rin siya na kapag elementary na ako, naging high school na ako, nakapag-college at may trabaho na ako ngayon, gamit-gamit pa rin namin siya. Kasi nga naman, sa orokan, maayos ang buhay mo. Sa mga mag-outing, di ba, may cooler tayo dyan at iba't iba pang produkto galing sa Pure Gold. Yung mismong sticker po niyan, Kasternation, or coupon bearing any or all Bomboradyo promo titles ay pwede mo na yan ihulog bilang iyong entry. Dahil yung mismong sticker niyan, Kasternation, huwag mong itatapon. Hindi yan sayang dahil ilalagay mo lang yan sa white envelope, may one entry ka na. Tapos, halimbawa, bibili ka ngayon ng orokan pill o
any Orocad products, meron pong ibibigay sa inyo na coupon bearing all Bomboradyo promo titles ng mga nagtitinda o yung salesman or sales lady po dyan sa pipiliin nyo pong pagbibilihan ng Orocad. Dahil meron po yan ka Star Nation, sasabihin nyo lang sa kanya, pwede po makahingi or meron po na agad itong coupon na Bomboradyo promo titles. At for sure, bibigyan po nila kayo. At syempre, dapat dun tayo sa legit talaga ha, yung mismong coupon talaga na may Bomboradyo promo titles. At yan nga ang Orocad. Sa Orocad, maayos ang buhay mo. Castor Nation, ipunin mo lamang yung mga nabanggit ko na proof of purchase na maaaring mong bilhin at gawin bilang iyong entry para makasali ka na sa ating swerte sa palengke 2026. And of course, patuloy ka lamang na makinig sa ating himpilan para sa ilan pang mga mechanics at para malaman mo rin kung ano ba yung mga naglalakihang mga papremyo na naghihintay sa'yo sa ating swerte sa palengke 2026. And of course, ha, Castor Nation, kinig ka pa sa ating himpilan dahil marami pa tayong babanggitin na mga proof of purchase at dami-damihan mo na ang iyong entry. Dahil lagi nga namin sinasabi, the more entries you send, the more chances of winning. Dahil sa Castor Nation, sa swerte sa palengke 2026, araw-araw, balde-baling pa-premyo na, may cash pa. Ngayong taon, Castor Nation, ha, 9 million total prizes ang aming ipamimigay nationwide. Kaya naman, sali-sali na, hulog-hulog pa. Muli, ito po ang swerte sa palengke 2026 na papromo hatid ng Star FM at Bombo Radyo. Castor Nation, tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga nagagandahang tugtugan sa ating himpilan at sa ating programang Morning Star Sweep. Ako po na muna ang inyong makakasama ngayong umaga, ang inyong pong OTG DJ, as in on the go star DJ Kimi Gora the Explorer. At balik tugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Bye-bye!

0: Mento is the generic name of Efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Efficacent Extra Strength. Saplos pa lang, kinhawa na.
2: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali.

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
4: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
5: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta.
6: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
7: Wow! Holiday!
6: Almusalin nam nam.
7: Good morning!
6: Pagtanghalian, at sa gabi,
7: wow! Palo de buwana!
6: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
7: At holiday beef loaf! Malinamnam holiday!
8: Dating, gagawa ng content. Daytime with Dylan. Movie time and chill with Jen.
9: Si Dennis, laging nagmamadali.

0: sabay-sabay tayo.
1: Star FM. Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
2: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
1: Orokan Icebox?
2: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
1: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
2: Pwede lahat ng laman ng ref natin.
1: Ayos ah.
3: Orokan, maayos ang buhay mo.
4: Sa palengke, may swerte.
5: May swerte? Sa palengke?
4: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
6: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
4: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
6: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1,000,000 pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
7: Per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
8: Bigla ang gastos.
9: Bagong plano?
10: Travel.
11: O kaya bagong negosyo.
12: Buti na lang may Cebuana na Lumiere.
13: Sang lang.
14: Personal loan.
15: Jewelry.
16: Negosyo loan.
17: OFW.
18: At motor loan.
19: Basta loan.
20: Sa Cebuana,
21: goods ka.
22: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.

0: Glass Panto is the generic name of Efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Efficacent Extra Strength. Sa plus pa lang, kinhawa na.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
2: Syngenta. Bringing plant potential for life.
3: Pure Gold. Always panalo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
6: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
7: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
6: Masigla ka sa ko. Basta
7: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
3: Music and breakfast. Good morning, Star FM. 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 7 star minuto na lang bago sumapit ang alas 7 ng umaga. 6:53 in the morning is our Philippine Standard Time. Nation, pansamantala muna natin na medyo bibitinin ang ating programa dahil susunod na po ang Bombo Network News Morning Edition. At kung gusto niyo rin po yan mapanood via live streaming, pumunta lamang po kayo sa ating Facebook page. Yan po ang 102.7 Star FM Manila. Muli po tayo magkadaupang tenga mamayang alas 8 ng umaga para sa ating programang It's All For You in the Morning. Tuloy-tuloy po yan up until 11 in the morning. Diba? Dire-dire-dire-diretso po ang ating paggora, paglarga at pagpasada ngayong umaga. Kaya naman, to formally close our program para gisingin ulit ang ating mga diwa, ay bago pala natin i-introduce ang ating last song for our segment or our program ngayong umaga na ito. Hello pala po muna din sa mga consternation po natin dyan, sa may Paete, sa may Mandaluyong. Hello po sa inyo dyan ng mga ate ko. Sa may laundry shop na laging nakikinig sa ating himpilan. Thank you so much po. Kasi umaga, tanghali, gabi kapag nagpapalaundry tayo, nakikinig talaga sila dire-diretso ng Star FM Manila. Thank you so much po! And of course, sa mga bumabiyahe ngayon, para naman magising-gising ating mga diwa, ang ating mga dugo,

0: ka-anim na pung taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Bombo Radio Philippines.
1: Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, abangan humamay ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Magsisimula na ngayong araw ng Lunes. Si Senate President Gatchalian, umaasang dadalo ang lahat ng senador sa impeachment trial.
0: Mga miyembro naman ng Senate Majority Block, hiling ang pagkakaisa, mabilis na pag-usad ng impeachment trial at bukas na presentasyon ng mga ebidensya.
1: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nais ding makitang humarap sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte upang mas mapadali umano ang pag-usad ng paglilitis.
0: Sa ulat panahon naman, Super Typhoon Bavi lalo pang lumakas habang papalapit sa Philippine Area of Responsibility. Ang Metro Manila naman nag-aanda na sa posibleng epekto ng bagyo.
1: Abangan sa ating provincial report mamaya ang Haro Archbishop at ang Catholic Bishops Conference of the Philippines. Pinuri ang Bombo Radio Philippines sa 6 na dekadang paninindigan sa paghatid ng makatotohanang balita at paglilingkod sa publiko.
0: Sa international news naman, 3 anak ng yumaong Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Al-Khamenei present sa kanyang funeral prayer.
1: At sa sports news, abangan din humamay ang Palasyo Malacanang, pinuri naman ang makasaysayang panalo ni Alex Yala sa Wimbledon Open. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Magsisimula na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw ng Lunes, Hulyo 6. Magsisilbing impeachment court ang mataas na kapulungan para litisin ang pangalawang pangulo sa nahaharap sa 4 na aligasyon. Magsisimula po itong ganap na alas 2 ng hapon. Pangunahan ni Senate President Sherwin Gatchalian, mga abogado na dumalo sa trial. Si Vice President Sara Duterte, mga kabombo Caster Nation, ay nahaharap sa 4 na articles of impeachment na kinabibilangan ng mga sumusunod. Ang Article 1, ito ho yung misuse o hindi maayos sa paggamit ng confidential funds. Ito'y binubuo ng impeachable offense na culpable violation of the Constitution, graft and corruption, at betrayal of public trust. Ito'y may kinalaman sa diunoy maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds noong siya ay namumuno pa sa Department of Education at siya ay vice-presidente. Ang pundo ay sinasabing ginastos ng walang sapat na legal na basehan o malinaw na breakdown. Ang Article 2, o ito ho yung hindi maipaliwanag na kayamanan ni Vice President Sara Duterte, kasama na ang discrepancy doon sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth. Ayon sa mga prosecutor, maituturing ito bilang culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Nakatutok ito sa mga hindi maipaliwanag na yaman umano ng Vice Presidente. May nakita umulong malaking pagkakaiba sa pagitan ng kanyang mga bank transaction records at ng kanyang mga idineklarang ari-arian sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth. Ang Article 3 ay ang pamimigay umano ng mga regalo tulad ng cash sa Department of Education officials. Katumbas umano ito ng impeachable offense na bribery, graft and corruption, at culpable violation of the Constitution at maging ang betrayal of public trust. Nakasaad sa Article 3, mga kaumbo, na ang alegasyon na nagbigay umano si Vice President Sara Duterte ng mga monetary gift o ito hong cash allowance dun ho sa mga matataas na opisyal ng Department of Education nung siya pa ang kalihim ng naturang ahensya na ayon sa reklamo ay isang uri ng panunuhol o hindi legal na insentibo. Pang-apat, ito ho yung Article 4, death threats at inciting to sedition. Ang mga kaso, ayon po sa mga prosecutor, ay maituturing bilang impeachable offense tulad ho ng culpable violation of the Constitution, high crimes at betrayal of public trust. Base ito sa mga naging kontrobersyal na pahayag ni Vice President Sara Duterte kung saan nagbanta siya laban sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ngayon din ang mga alegasyon ng pag-uudyok sa publiko o sa militar na magaklas laban sa gobyerno o sa Marcos administration. Plano ng prosecution, mga kabombo, na simulan ang trial sa Article 4 o ang hayagang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Marcos at dating House Speaker Romualdez. Una pong nangyari ang naturang pagbabanta noong huling bahagi ng Nobyembre ng taong 2024 sa pamamagitan ng isang video o Zoom video conference. Balikan po natin ang naturang video.
2: Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil, ha? Hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes.
1: Sinundan pa ito ng isa pang pagbabanta sa isa ring conference kung saan ipinaliwanag ng pangalawang pangulo kung paano umano niya nakikitang inaalis o literal na pinupugutan ng ulo ang Pangulong Marcos.
3: At that point, may sakit na ako. I wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako dun kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. Imagined myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. So na-realize ko, toxic na ito.
1: Bahagi po yan, mga kaumbo, ng dalawang video na sinasabing nagpapakita kung paano ho nagbabanta si Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipresenta rin ilang linggo na po ang nakakalipas doon sa House Justice Committee. Ang mga naturang pagbabanta ay pinalagan din kinalaunan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Balikan din po natin ang naunang pahayag ni Pangulong Marcos kasunod po ng ilang serye ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte.
4: Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin nitong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, papaano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan.
1: Bagay naman po ang napahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, mga kabumbukaster nation, abangan humamaya ang special coverage ng Bombo Radio Philippines. Kasabay pa rin po yun ng inasang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Mga alas 10 ng umaga ay balik ko tayo sa air, mga kabumbo, para husilipin mga kaganapan dyan sa may Senado na magsisilbi bilang impeachment court. Maliban ho sa ating mga special coverage, ay tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga regular newscast, regular program sa Bombo Radio Philippines, 32 fully digitalized AM at FM stations ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM. Mapapakinggan, mapapanood ho ninyo at masusubaybayan ang lahat ng mga kaganapan dito sa uusad na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Magsisimula ngayong araw.
0: Samantala, inaasahan naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na dadalo ang lahat ng senador, kabilang na dyan ang minority bloc, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula na ngayong araw ng Lunes. Ayon kay Senate President Gatchalian, tungkulin ang bawat senador bilang senator judge na dumalo, makinig sa mga ebidensya at argumento at makilahok sa paglilitis kung kinakailangan. Iginit din niya na hindi dapat na gawing venue ng impeachment court ang usapin tungkol sa kanyang pagkakahalal bilang isang Senate President. Anya, ang mga isyu sa liderato ng Senado ay dapat na tatalakayin sa legislative session, hindi sa impeachment proceedings. Samantala, sinabi naman ni Gatchalian na positibo ang sinyales ng pagdalo ni na Senador Loren Ligarda at Senador Robin Hood Padilla sa caucus noong nakalipas na linggo. Anya, tila nais na ng maraming senador na isantabi ang issue sa liderato at ituon na lamang ang pansin sa impeachment trial. Dagdag pa niya, pinakamahalaga ay ang magkaroon ng quorum upang maituloy na ang paglilitis.
1: Maki-update po tayo, mga kaumbo, sa paghahanda at inasahan pong magsisimula ho ng trial laban kay Vice President Sara Duterte mamayang alas 2 ng hapon. Nariyan sa may mataas na kapulungan, dyan sa may Senado ng Pilipinas, si Bombo Angelo Aganaan. Kamusta dyan, Bombo Angelo?
5: Yes, Bombo Genesis, formal nang isasagawa ngayong araw ng Senado bilang impeachment court ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. na impeach Duterte ng House of Representatives, Bombo Genesis, matapos makitaan ng sapat na basihan ng mga reklamong umano'y maling paggamit ng confidential funds, hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente, umano'y panunuhol sa mga kawin ng Department of Education nung ito'y naninilbihan bilang kalihim, at ang umano'y pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ngunit ang tanong, Bombo Genesis, bakit nga ba ang Senado ang maglilitis sa ikalawang Pangulo at hindi ang Korte Suprema? Ang paliwanag, ang impeachment ay hindi kasong kriminal at ang pangunahing layunin nito ay matukoy kung dapat bang manatili sa tungkulin o matanggal sa pwesto ang isang opisyal. Batay naman sa saligang batas, ang Senado ang may kapangyarihang maglitis sa mga impeachment mula sa Vice Presidente at Chief of Justice naman kapag Pangulo ang nililitis. Ang mga senador ang magsisilbing senator judges na siyang mag-aaral sa mga ebidensya at titimbang sa mga argumento, maging salaysay ng mga testigo sa paglilitis. At sa huli, ang magdidesisyon kung may pananagutan o wala ang opisyal. Ang prosecution naman mula sa House of Representatives at private prosecutors ang maglalahad ng mga paratang sa Vice Presidente. Habang ang mga abogado naman ni Duterte ang magsisilbing kanyang defense team na sasagot sa bawat aligasyon. Sa paglilitis, Bombo Genesis, parehong maaaring maglahad ng kanilang mga ebidensya at iharap ang kanilang mga testigos ang dalawang panig. Pagkatapos ng lahat ng pagdinig ay magdidesisyon ng mga senator judges base sa mga ebidensya at argumento at kinakailangan ng 2/3 o ang 16 na boto para makundik ang Vice Presidente. Kung sakaling makundik ang parusang kakaharapin ni Duterte ay ang pagkatanggal sa pwesto at pagbabawal na muling mahalal kahit anong posisyon sa gobyerno. Kung hindi naman makumpleto ang sapat na boto, mapapawalang sala ang ikalawang Pangulo at mananatili ito sa kanyang pwesto. Samantala, Bombo Genesis, ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, sa pagbubukas ng paglilitis ngayong araw ay bibigyan ng pagkakataon ang parehong panig ng House Prosecution Panel at Defense Team na maibigay ang kanilang opening statement at pagkatapos ay riresolbahin ng impeachment court ang mga isyong naiwan sa pre-trial conference at inilabas na pre-trial order. Sinabi rin ni Gatchalian na siya ang tatayong presiding officer alinsunod sa nakasaad sa impeachment rules. Ngunit bukas pa rin umano ang posibilidad na magkaroon ng butuhan sa presiding officer kung gugustuhin ng mayorya. Habang nais naman ni Senator Bam Aquino, Bombo Genesis, na hilingin sa impeachment court na isapubliko ang lahat ng ebidensyang ilalahad sa paglilitis para mas maging transparent ang maging proseso ng impeachment trial. Narito at pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Bam Aquino.
6: Bumuo ng sariling opinyon at mag-ingat sa misinformation. At sa panig naman po namin sa unang linggo, magfa-file po tayo ng motion to release all presented evidence to the public. At pangalawa, gagamitin namin ang aming social media pages para makalap ang mga tanong at mga paksa na mahalaga po sa publiko. Ito po ang aming pangako. Hihimayin namin ang ebidensya, sisiguraduhin namin na magiging patas ang paglilitis. Walang kulay, walang kaibigan, walang kaaway. At boboto po tayo ayon sa ebidensya.
1: Bombo Jello?
5: Yes, Bombo Genesis.
1: Okay. Counting rundown lamang ano, sa paghahanda ng Senado sa ngayon. Kamusta yung security or seguridad? Kamusta yung sa ipapataw din na pagbabantay dun sa labas ng mataas na kapulungan? Kasi I understand na may mga pasabi na magsasagawa sila ng pagbabantay din dyan, ano? Or magsasagawa ng rally ang iba't ibang mga grupo. And then, dyan sa loob mismo ng mataas na kapulungan, Bombo Jello.
5: Yes, Bombo Genesis, katulad pa rin ng dati, ano? Sobrang higpit o mahigpit na mahigpit itong seguridad na pinapatupad dito sa Senado. Nananatiling naka-heightened security measure itong mataas na kapulungan sa pagsisimulangan itong paglilitis kay Vice President Sara Duterte ngayong araw. Matatandaan natin, Bombo Genesis, na nauna na itong sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na inuna nila ang pag-aasikaso dito nga sa security nitong gusali ng Senado, sapagkat matatandaan natin, Bombo Genesis, na noong nakarang buwan ay nagkaroon nga ng umanay pag-impormasyon ng mga pagbabanta dito sa institusyon, Bombo Genesis. So ngayon, Bombo Genesis, ay mahigpit ang mga pagpasok dito sa gusali ng Senado, Bombo Genesis. Sa katunayan, Bombo Genesis, may pagkakataon mamaya na maaaring isara itong gusali ng Diokno Boulevard kung saan nadadaanan patungong Senado, Bombo Genesis.
1: Mm-mm-mm. Si dating two-star General Aplasca, ang sabi ng Ombudsman Remulla ay natanggal na siya. So sino ang mangunguna doon sa Office of the Senate Sergeant at Arms ngayon?
5: Ang bagong itinalaga, Bombo Genesis, ng magpalit ng liderato noong June 17 ay itong si police retired Alfred Corpus, Bombo Genesis. Siya na yung mamumuno ngayon sa Office of the Sergeant at Arms kasi siya na yung formal na Chief of Sergeant at Arms, Bombo Genesis.
1: Yung mga senador na hindi natin nakita sa mga nakalipas na mga araw, like Senator Bato de la Rosa, I understand, nakakulong si Senator Jinggoy, ano? Or even Senator Marcoleta, kasi nga si Senator Marcoleta nasampahan na rin ng kaso doon sa may ombudsman. Anong latest information about sa kanila, Bombo Jello?
5: Sa ngayon, Bombo Genesis, ay kinukumpirma pa natin itong kinaroroonan itong si Senator Ronald Bato de la Rosa kung ito ay dadating. Gayun din itong si Senator Dante Marcoleta sapagkat mailap pa ang senador sa media, gayun din ang kanyang mga staff sa kanyang opisina. Ngunit tuloy-tuloy na kinukuha ng Bombo Radio Philippines ang panig ng mga senador, Bombo Genesis, lalo na itong mga hindi nagpapakita ngayon sa Senado, Bombo Genesis.
1: Okay. One last topic na lang, Bombo Jello. Ano? I understand na may sariling setup ang Bombo Radio Philippines dyan sa may loob ng Senado. Para ho sa mga kababayan po natin, mga listeners, mga viewers ng Bombo Radio Philippines, meron ho tayong 32 stations nationwide, fully digitalized ho yan. Pwede po niyong sundan, pwede po rin niyong pakinggan at panuorin yung ating po mga station, 32 stations nationwide, mga kabombo, direktamente mula dyan sa may loob mismo ng Senado. Kamusta yung setup natin? Kamusta ang ating maging coverage ngayon, Bombo Jello?
5: Yan, magandang tanong yan, Bombo Genesis, kasi simula pa noong Biyernes ay all set na ang Bombo Radio Philippines doon sa loob ng Senado. At katulad nga ng sinabi mo, Bombo Genesis, aasahan ng ating mga kabombo na kanilang mapapakinggan at mapapanood sa lahat ng online platforms ng Bombo Radio Philippines ang lahat ng mga nangyayari doon sa Senado dito nga sa isasagawang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Bombo Genesis.
1: Okay, maraming salamat, Bombo Jello. From time to time, mga kabombo Kasar Nation, maki-update po tayo dyan sa may mataas na kapulungan. Ano? And by the way, mamayang alas 10 ng umaga, ay muli ho tayong magbabalik ere, mga kabombo, para ihatid natin yung mga latest development dyan sa may Senado and even dyan sa may House of Representatives. Ang paghahanda po ng House Prosecution Panel para dito sa unang araw ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Jello.
7: At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Anghiloganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bumbo.
0: Samantala, umaas ang Senado na mapapabilis ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang hindi na maantala ang pagtalakay sa pambansang budget, mga prioridad na panukalang batas at iba pang imbestigasyon na tinututukan ng institusyon. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, hinihikayat nila ang prosekusyon at depensa na paikliin ang schedule ng paglilitis sa pamamagitan ng pagbawas sa bilang ng trial days at mga testigong magbibigay lamang ng magkakatulad na testimonya. Anya, kung may mga testigong corroborative lamang ang salaysay, maaari itong bawasan upang mapabilis ang pag-usad ng paglilitis. Binigyang diin din ni Gatchalian na bagamat hindi maaaring diktahan ng impeachment court ang magiging estratehiya na magkabilang panig, umaapila sila na gawing mas epesyente ang presentasyon ng mga ebidensya at testigo. Dagdag pa niya na mahalagang matapos agad ang impeachment trial dahil kasabay nito ang pagtalakay ng Senado sa panukalang national budget para sa susunod na taon. Mga prioridad na panukalang batas sa ilalim yan ng LEDAC at mga nakabinbin pang investigasyon tulad ng flood control projects, Tacloban school shooting at issue sa letter of authority ng Bureau of Internal Revenue. Samantala, sinabi din ng Senate President na ang paunang proseso at pagresolba doon sa mga isyong naiwan sa pre-trial conference ang inaasahang tututukan yan sa pagbubukas ng impeachment trial ngayong araw ng Lunes. Sinabi ni Senator Gatchalian na magbibigay muna ng opening statements ang House Prosecution Panel maging ang panig ng depensa bago resolbahin ang impeachment court o bago resolbahin ng impeachment court ang ilang usaping inihain sa pre-trial conference at sa inilabas na pre-trial order. Hindi muna anya nila nais na pangunahan ang magiging desisyon ng Senator Judges sa mga isyong ito, kabilang ang usapin sa selyadong kahon ng mga dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue na nananatili pa rin nasa kustodiya ng Senado. Ayon kay Senador Gatchalian, inaasahan na sa araw po ng Martes o bukas pa, magsisimula ang aktual na presentasyon ng mga testigo at ebidensya sa impeachment court. Dagdag pa niya na pagkasundoan na rin ng prosecution at ng depensa na maaaring gamitin ang wikang Filipino, English at Taglish sa pagdinig upang mas madaling maunawaan ng publiko ang takbo ng paglilitis.
1: Sa kaugnay pa rin pong development sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nananawagan naman si Senator Panfilo Ping Lacson sa mga senador o kapwa niya senador na isantabi ang kanilang pagkakaiba at magtulungan bilang isang institusyon. Iginit ni Lacson na ang impeachment trial ay pagkakataon para patunayan ng Senado na kaya nitong gampanan ang tungkulin ng walang bangayan at personalang alitan. Anya, dapat manaig ang debate kaysa insultuhan at dapat unahin ng mga senador ang kapakanan ng Senado bilang isang institusyon. Dagdag pa ng senador, ito rin ang panawagan ng mayorya sa minority bloc sa isinagawang pulong noong Biyernes kung saan dumalo sina Senator Loren Legarda at Senator Robin Hood Padilla. Sa huli, binigyang diin ng senador na may pananagutan ng Senado sa taong bayan na tiyaking ang tinatayang 25 million pesos na ginagastos nito kada araw ay mauwi sa dekalidad na serbisyo publiko at hindi sa panloob lamang na sigalot o awayan. Kaugnay din po niya ni sinusulong din ng isa pang miyembro ng mayorya ng Senado na si Senator Bam Aquino ang paglalabas sa publiko sa lahat po ng ebidensyang ihaharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang maging mas bukas o transparent ng proseso para sa taong bayan. Ayon kay Senator Aquino, maghahain siya ng musyon sa unang linggo ng paglilitis upang hilingin na isapubliko ang lahat ng ebidensya na ihaharap ng magkabilang panig. Iginit ng senador na mahalagang mabigyan ng pagkakataon ang publiko na masubaybayan ng mga ebidensya upang makabuo ng sariling pagsusuri at hindi umasa lamang sa mga maling impormasyon. Binigyang diin din niya na ang impeachment ay isang seryosong prosesong itinatadhana ng saligang batas at hindi basta-basta maaring mapatalsik o magpatalsik ng isang halal na opisyal dahil kinakailangan ng boto ng 23 ng lahat ng Senator Johns. Kasabay nito ay hinikayat naman ni Aquino ang mga kababayan po natin na bantayang mabuti ang mga pagdinig at sinabi niyang gagamitin ang iba't ibang mga plataforma upang mailabas ang mga ebidensya. Nangako rin ang senador na manatiling walang kinikilingan bilang Senator Johns at bubuto lamang batay sa ebidensyang ihaharap sa impeachment court. And of course, sa mga listeners, mga viewers din po natin mga kaumbo, para ho sa bukas o transparent na pag-usad po ng impeachment trial, muli, mapapanood po ninyo ang trial na ito sa pamamagitan po ng ating 32 stations nationwide and of course sa iba't ibang mga social media pages ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok at maging sa Bombo Mobile App and even sa www.bomboradio.com pwede po ninyo kaming sundan dyan sa platformang yan.
0: Samantala, dako po tayo dyan sa may Malacanang. Si Pangulong Bongbong Marcos sinabing mas mainam ang personal na pagharap ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Samantala, 100% naman nang handa ang prosekusyon sa pagbubukas ng impeachment trial ngayong araw. Kaugnay yan, may nakalapang report si Bombo Annalise Soberano.
8: Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas magiging malinaw at mas madali ang proseso kung personal na haharap si Vice President Sara Duterte sa impeachment court ng Senado. Ayon kay Pangulong Marcos sa isang interview sa Canada, mas mainam kung direktang sasagot ang akusado kaysa sa pamamagitan lamang ng mga abogado. Bagamat sariling opinyon ng Pangulo ito, hindi niya ito legal na payo. Sabi ng Presidente, kung siya ang nasa sitwasyon, mas pipiliin niyang humarap at sumagot sa mga paratang kahit tutol dito ang mga abogado. Inatasan kasi ng impeachment court si Vice President Sara Duterte na dumalo sa kanyang pagdinig ngayong araw July 6, personal man o sa pamamagitan ng counsel. Sa panig ng depensa, sinabi ng abogado na maaari siyang humarap kung ito ay kinakailangan at irerekomenda ng kanilang team. Ang mga kinakasangkutang kaso na kinakaharap ni Vice President Sara ay ang maling paggamit ng confidential funds, kahina-hinalang yaman, suhol at grave threats. Mariin namang itong itinanggi ni Vice President Sara Duterte at tinawag niyang fishing expedition ang mga investigasyon ng Kamara o ng House of Representatives. Pagingan natin ang naging tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: It's not for me to say one way or the other. But of course, it would be much easier to get to the bottom of everything if you can speak to the accused directly. And the accused can answer directly, not through secondary channels, not through the lawyers. Kung diretsong makapagsagot, di siyempre mas magiging maliwanag ang proseso, mas magiging madali ang proseso. But that's just my own opinion, and that's not a legal opinion because I'm not a lawyer. But I'm just trying to put myself in that position. I would probably myself, if it was me being accused, I would almost insist over the advice of lawyers. If they advise me not to appear, I would insist on appearing because kaya ko namang sagutin.
8: Samantala, tiniyak naman ng House Prosecution Spokesperson na si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na 100% nang handa ang prosecution sa pagbubukas ng impeachment trial ni BP Sara ngayong araw ng Lunes, July 6. Ayon kay Adyong, nakumpleto na ng prosecution panel ang paghahanda para sa paglilitis. Anya, ang unang araw ng trial ay nakatuon sa opening statements at pagtalakay sa mga legal at procedural na usapin at hindi pa sa pagharap ng mga testigo at paghahain ng ebidensya. Sinabi rin niya na layunin ng prosecution na patunayan ang articles of impeachment sa pamamagitan ng ebidensya at igagalang nito ang lahat ng magiging desisyon ng Senado bilang impeachment court. Dagdag pa ni Adyong, mahalagang hakbang ang pagsisimula ng impeachment trial dahil ipinapakita nito ang paggana ng konstitusyon at ng mga institusyon ng bansa ayon sa itinakdang proseso.
10: Mula dito sa Palasyo ng Malacañang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Meron na lamang ho tayong 28. So meron na ho tayong 28 minutes makalipas ang alas 7 ho ng umaga, mga kabombo. Bago ho ang pagsisimula ng impeachment trial, ipinagdasal muna ni Vice President Sara Duterte ang ligtas na pagbabalik sa Pilipinas ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyan ng nakakulong sa Maidaheg sa Netherlands habang hinihintay ang paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity. Sa isang pahayag na inilabas ng pangalawang pangulo kahapon, araw ng Linggo, sinabi ni Vice President Sara na nag-alay siya ng panalangin sa Shrine of St. Vincent Ferrer sa may Bugos City, sa may probinsya ng Cebu, kung saan ipinagdasal din niya ang kapayapaan ng bansa at ang patuloy na pagbangon ng lungsod mula sa magnitude 6.9 na lindol na tumama noong 2025. Lumabas ang pahayag kagabi bago humagtipon ang Senado bilang impeachment court para simulan ang paglilitis sa reklamong impeachment laban sa kanya ngayong pong araw. Samantala, nakatakdang magsimula nga sa Nobyembre at 30 naman ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan ay sa kasong tatlong crimes o tatlong bilang ng Crimes Against Humanity kaugnayan ng kanyang kampanya kontra illegal na droga.
0: Nakatuon naman sa pagharap ng mga ebidensya ang House Prosecution Panel sa unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula ngayong araw. Ayon sa mga tagapagsalita ng prosecution panel na sina Representatives Robert Ace Barbers, Rene Co at Zia Alonto Adyong, mga dokumento, testigo at wastong proseso ang bibigyang diin sa paglilitis at hindi politika o propaganda. Sinabi ni Barbers na panahon na upang ebidensya at hindi mga haka-haka ang marinig ng taong bayan. Samantala, sinabi naman ni Co na ang impeachment court ang tamang lugar upang mailahad ng prosekusyon at ng depensa ang kani-kanilang panig sa harap ng mga senator judges at ng publiko. Iginiit naman ni Representative Alonto Adyong na handa ang House of Representatives na gampanan ang tungkulin nito sa ilalim ng konstitusyon sa maayos at propesyonal na paraan. Habang hinimok naman ang lahat na hayaang umusad ang proseso ng paglilitis. Samantala, dumalo naman sa isang misa sa Archdiocesan Shrine of Jesus sa Pasay City ang ilang miyembro ng House Prosecution Panel sa bisperas ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga dumalo sina Representative Laila De Lima, Representative Chel Jocno, Representative Isabel Zamora, Representative Joel Chua, House Deputy Speaker Janet Garin at JJ Suarez, maging si Tingog Party List Representative Jude Asidre, House Secretary General Cheloy Garafil at mga pribadong prosecutor na sina Attorney Lorna Kapunan at Attorney Amando Ligutan. Ayon sa grupo, nananalangin sila para sa gabay at karunungan ng lahat ng lalahok sa paglilitis. Gayun din upang manaig ang katotohanan, may patupad ang hustisya at mapangalagaan ang rule of law. Magsisimula na ang impeachment trial ganap alas 2 niya ng hapon ngayong Lunes. At isasagawa ito tuwing araw ng Lunes hanggang Miyerkules bagong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27. At ililipat naman ito sa araw ng Martes hanggang Webes matapos po ang SONA. Samantala, abiso lamang dahil ipatutupad din po ng pamahala ng lungsod ng Pasay ang pansamantalang pagsasara ng bahagi ng Jokno Boulevard. Malapit po yan sa Senado tuwing araw ng Lunes, Martes at Miyerkules. Mula sa alas 7 po yan ng umaga hanggang alas 7 ng gabi bilang bahagi na rin ng traffic management sa panahon ng paglilitis.
1: Usapin ho tayo ng seguridad, mga kabumbo. Nakalatang na raw ang seguridad dyan sa paligid po ng Senado sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay sa pangunguna ng Philippine National Police. May update dyan si Bombo Jovino Galang.
11: May nilatag na na seguridad ang Philippine National Police sa paligid ng Senado ngayong araw sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Police Colonel Allen Reyko, ang hepe ng Public Information Office ng Philippine National Police, na gaya ng mga nagdaang pagbibigay nila ng seguridad sa Senado, ay lilimitahan lamang nila ang lugar kung saan isasagawa ng mga protesters ang kanilang pagtitipon.
12: Our comprehensive security plan is already in place. Intelligence monitoring are ongoing to monitor any threats that there might be. And initially, the Philippine National Police will be deploying around 6,000 personnel around the Senate. And we have not yet received, to anticipate your next question, we have not yet received any special request to deploy personnel inside the Senate premises.
11: Pagtitiyak ng Philippine National Police na kanilang ipapatupad ang mahigpit na seguridad sa labas ng Senado, bagamat wala pang grupo ang nagpahayag na magsagawa sila ng kilos protesta, ay magiging alerto lamang ang kapulisan sa nasabing lugar.
12: No information as of now regarding any application for any protest or rallies. Of course, we will be conducting yung regular law enforcement operations natin as well as public safety operations in other areas. We will do what is appropriate, and we would like to reassure the public that the PNP will be doing everything it can so that this process, the impeachment trial, will be held in an environment that is safe, peaceful, and orderly.
11: Ito si Bombo Jovino Galang, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo!
1: Meron ako tayong 27 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Tuloy-tuloy po ang ating balitaan, mga kabumbo, at kasabay po ng pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ngayon pong araw, mga kabumbo. Kasama po natin ang Secretary General ng National Citizens Movement for Free Election, si Ginoong Eric Alvia. Magandang araw po sa inyo, Sir Eric, and welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Tayo po ay napapanood at napapakinggan live sa ating 32 stations nationwide, sir.
13: Magandang umaga at magandang umaga rin sa mga tagapakinig ninyo.
1: Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Medyo ironic na kayo po ay amin nakakausap ngayon, sir. No? Dahil noong 2022 elections, kayo po ay nakakausap din ho namin. Ang NAMFREL ay nakakausap po ng Bombo Radio Philippines para humagbantay dito ho sa halalan. Ngayon, bilang isang citizen watchdog na nagbabantay nga po sa halalan, ano pong stand ng NAMFREL dito po sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na nakakuhangan ng more than 30 million votes noong 2022 elections, Sir Eric?
13: Okay, yung NAMFREL naman, bilang isang non-partisan citizens watchdog, wala kaming direktang official stand o pananaging guilty o innocent, no, ang Vice President, no, sa nagaganap na impeachment trial. Kasi ang pangunahing advocacy ng NAMFREL at ang aming mga mandato ay nakatutok sa integridad ng proseso ng halalan, no? Yung reforma sa sistema ng pagboboto, pati transparency sa pamamahala. Kaya hindi kami naglalabas ng posisyon tungkol sa yung pampolitika o favor o kontra sa mga nangyayaring impeachment trial na pro. Ngayon pa man, no, ang tingin namin ang kailangan ay simanento ng prinsipyo, no. Tingnan natin ito sa prinsipyo, no, sa pagrespeto muna unang-una, no, sa boto, no, ng 32 million na pumoto sa vice presidente, no. Malaking mandato ito na galing sa taong bayan, no. Ito yung nagbibigay ng lehitimong mandato, no, sa ating pangalawang pangulo. Pero nananaig din, no, dapat ang konstitusyon at accountability, no. Yung bagamat nga sagrado yung boto, naninindigan yung NAMPREL na yung prinsipyo ng accountability at pananabutan ng mga nahalal sa official na posisyon ay nasa sa ilalim ng batas, no. So ang impeachment trial, no, ay alam naman natin proseso rin ito ng at mekanismo ng konstitusyon natin, no, ng pamamahalaan natin. Kung merong hindi kanais-nais o hindi tapat, no, yung pagkikilos ng isang mahalal na opisyal sa kanyang posisyon, no. So nirerespeto rin namin yan. At importante rin na yung prosesong ito ay dumaan din sa accountability ng taong yun, no, na naihalal sa posisyon na yun, no.
1: Opo, opo.
13: So, ito yung mga nakikita namin. So, panig din kami na magkaroon ng, ano, ng impeachment trial.
1: Mm-mm. And bilang isang watchdog, sir, may gagawin ho ba kayong pagbabantay sa proseso po ng impeachment proceeding? Tulad ho ng ginagawa ho niya lagi during elections? Mm-hmm.
13: So itong proseso ito, no, kaiba ito sa isang halalan. Yung pagbabantay sa isang halalan, katuto ka sa presinto pati sa proseso ng pagdaloy ng datos ng boto natin, no, electronically, no. Pero itong pagbabantay dito sa impeachment trial na to, nakatutok ito at nakatuon ito sa vigilance, no, ng taong bayan sa isang legal at informasyonal na pagbabantay ng information na dumadaloy, no. So nag-iiba yung aming pagbabantay dito, no. Mas nagiging parang public educator kami at parang nag-a-analyze kami kung ano yung pangyayari, no, ng halalan. Hindi kami nagdi-deploy ngayon ng tao, pero dapat ang dapat ipatupad yung rule of law, no. Yung nasa ayos ba sa patakaran ang paggawa ng itong impeachment trial na 'to.
1: Bumweber, would you follow up kay?
0: Just to follow up lamang po, ano, inaasahan niyo po ba na hahantong po sa ganito sa impeachment? Ito pong record-breaking po na victory ni Vice President Sara Duterte.
13: Dalawang pananaw 'yan. Yung una, yung siyempre nagugulat yung tao, halos 32 million, no, ang bumoto sa vice presidente, no. Mas mataas pa nga sa Pangulong Marcos, 31 million lang yata yung sa Pangulong Marcos. Tapos inaasahan din na matatag, no, yung pagsasama nila, no, ng unity. Pero hindi rin natin inaalis, no, yung medyo yung katangian ng koalisyon ay medyo mababaw, no. Yung alam naman natin na may marriage of convenience, no, dahil hindi naman ayon sa ideolohiya o prinsipyo ng pagsasamang yon, kung hindi sa o plataforma ng gobyerno, kung hindi para manalo lang ng halalan, no. Tapos nakita natin, no, na may banggaan ng interes, no, no, yung sa kamera tungkol sa confidential funds na hindi na ibigay sa kanya, tapos yung mga pananaw tungkol sa usapin ng chapter change, tapos yung pananaw pa tungkol sa investigation dun sa ICC. So, nagsama-sama yan. Ito yung nagdulot dun sa pagsak nung parang samahan na yon. Isa pa, nakita natin yung dun sa articles ng impeachment, may mga akusasyon nga talaga na medyo dapat panugutin, no? At sagutin, no, ng ating pangalawang pangulo, no, yung mga banta niya, yung misuse ng confidential funds, no, yung allegations ng bribery, no, at procurement irregularities, pati yung unexplained wealth, no, pati yung mga false sell-in, dahil sa hinalal ng taong bayan, dapat pakita rin niya na yung mandatong binigay ng taong bayan sa kanya ay nararapat din sa kanya at hanggang ngayon ay hawak pa rin niya, no? So hindi kami nagugulat, no? No, na dumadaan ngayon ito sa prosesong impeachment.
0: Looking back lamang po, ano, dahil ang NAMFREL po na katutok din po sa isinagawang eleksyon noong 2022 at naobserbahan po kung gaano talaga dinumina ng unit team yun pong nakalipas na halalan. Pero meron po ba kayong nakita noon na mga senyales na nagsasabi po na mabubuwag ito pong tandem ng unit team before?
13: Oo, meron na, no? Of course, nagugulat yung mga tao, no, na matatag, no, dahil dalawang pamilya o kaya hindi lang dalawang pamilya, iba-ibang interest, no, nagsama-sama, no, nagsanib puwersa, no, yung pamilya Marcos, pamilya Duterte, tapos meron pang mga iba-ibang pamilya na kasama doon sa pagtatag na doon, mga siguro Arroyo, pati Romaldes, no, yung mga malalaking pangalan, no, sa larangan ng halalan. Pero nakita rin natin, no, na dahan-dahan ding hindi magiging matatag yung samahan na ito dahil yung una nung ni-request kung sino yung magiging presidential candidate, mahirap na usapin yun ang nangyari yun. Ang nag-broker pa noon si dating presidente Arroyo, no. Tapos yung intention nila na pareho sila, gusto nilang makuha yung posisyon ng pagiging pangulo, no? So alam natin na pareho yung gusto nila, pero yung isa nanaig, yung isa hindi, no, dahil sa brokering. Pangalawa, nakita na rin natin na di ba yung unang hiningi ng pangalawang pangulo yung posisyon na maging parang defense secretary, pero hindi ito ipinagkaloob sa kanya dahil alam natin na gustong hawakan ni Pangulong Marcos, no, yung loyalty ng ating sandatang lakas, no, pati kapulisan, no. Pangalawa at pangatlo, yung posisyon na lang sa sa foreign policy natin, no, yung pag-deal sa China, di ba, yung sa China kay Duterte reapproachment, no, yung dapat hindi medyo magaan ang yung pagturing sa China, tapos medyo antagonistic pagdating sa mga Western influence, no? Katulad dun sa ICC nga. Pero yung kay Marcos, nakita naman natin na gustong i-restore yung ties with the Western world, no? Mas lalo na sa Estados Unidos, no? Of course, no, yung ito yung simptoma ng kahinaan ng ating politika sa Pilipinas. Coalition ito, eh, no? Alam naman natin ang coalition, nakaangkla yan sa interest lamang, no? At hindi nga sa plataforma o pang plataforma de gobyerno, no? So, usually ang coalition sa Pilipinas hindi nagtatagal, no? Hindi tumatagal ng 6 na taon, no? Kuminsan pagdating ng midterm elections, nabubuwag na kaagad yung coalition, eh, depende sa performance. Kasi kung sino yung paalis na presidente, parang may heir apparent, no? May ina-appoint siyang heir apparent, no? Eh, nakita natin na sa umpisa pa lamang, medyo hindi na maganda yung samahan na yon at yung katatagan na yon. So, gusto rin kasi makuha, no, na gusto nila habang yung vice president ay nakaluklok sa posisyon na yon, at yung mga ito ay hindi nabigay sa kanya.
1: Okay. Sir Eric, maraming salamat. Ano, marami pa sana tayong itatanong but medyo kapos na ho tayo sa oras. Maraming salamat again for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. At ingat-ingat po kayo, Sir Eric.
13: Maraming salamat din.
1: Ang nagsisilbing Secretary General ng National Movement o National Citizens Movement for Free Elections, si Sir Eric Alvia. Oras natin, magkakabombo, mayroon na ho tayong 16 minutes bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Mga kabumbugas, Star Nation, ipinagdiriwang ho ng Bombo Radio Philippines ngayong Hulyo 6 ng taong 2026 ang makasaysayang ika-6 na pong anibersaryo nito. Anim na dekada ng walang humpay na paglilingkod sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng tapat, mabilis at mapagkakatiwalaan na pagbabalita. Mula nang itatag ito noong Hulyo 6 ng taong 1966 ng visionary founder na si Don Marcelino M. Florete Sr. at sa ngayon ay sa pamumuno ni Dr. Rogelio M. Florete, chairman ng Bombo Radio Philippines, lumago ang Bombo Radio mula sa isang himpilan tungo sa pinakamatatag at pinakapinagkakatiwalaang radio network sa buong Pilipinas. Sa kasalukuyan, meron itong 32 na ganap na digitalized AM at FM stations sa 25 key cities o 25 pangunahing lugar sa buong Pilipinas. Sa loob ng 6 na dekada, naging mahalagang bahagi ng buhay ng milyong-milyong Pilipino ang Bombo Radio. Sa panahon ng kalamidad, panahon ng halalan, pambansang krisis at maging sa mga sandali ng pagdiriwang, nanatili itong pangunahing pinagkukuhanan ng balita, impormasyon, komentaryo at serbisyo publiko. Higit pa sa broadcasting, patuloy ring isinusulong ng network ang mga programang nagbibigay ng direktang serbisyo sa mamayan tulad ng Bombo Medico, ang Medical, Dental and Optical Program, ang Dugong Bombo, ang Nationwide Bloodletting Activity Campaign at ang Bombo Music Festival, nagtataguyod ng original Filipino music. Kinilala rin ang Bombo Radio Philippines ng iba't ibang institusyon dahil sa kahusayan nito sa pamahayag. Kabilang dito ang pagkakahirang sa Bombo Network News bilang Best News Program ng Catholic Mass Media Awards noong 2024-2025. Gayun din ang pagkilala bilang Radio Network of the Year ng Rotary Club of Manila sa 2026 Pro Patria Journalism Awards. Sa pagdiriwang ng ika-6 na pong anibersaryo, muling pinagtitibay ng Bombo Radio Philippines ang pangako nitong manatiling numero uno at pinagkakatiwala ang pinagkukuhanan ng balita at impormasyon, patuloy na nagsusulong ng balanseng komentaryo, patas na pagbabalita at makabuluhang serbisyo publiko sa bawat Pilipino. Sa loob ng 60 taon, isang pangalan ang nanatiling kasama ng sambayanan, ang Bombo Radio Philippines. Isang pangalan na tunay na ngang naging way of life for Filipinos. Basta Radio, Bombo! At kaugnay din po niyan, mga kabombo Caster Nation, narito po ang inihandang special report ng Bombo Radio Philippines kasabay po ng ating pagdiriwang sa ika-6 na pong anibersaryo ng Bombo Radio Philippines.
14: Basta Radio! Bombo!
1: Sa loob ng 60 taon, ang sigaw na ito ay hindi lamang naging slogan. Ito ay naging bahagi ng araw-araw na buhay ng milyong-milyong Pilipino sa buong mundo. Kung paanong ang malakas na tunog ng bass drum ang nagbibigay ng kumpas at ritmo sa isang parada, ang tambol ng Bombo Radio gumagabay sa bawat kalahok upang sabay-sabay na humakbang tungo sa isang direksyon.
15: Ganito ang natatangi at makapangyarihang tambol ng Bombo Radio na nagsilbing kumpas na Philippine Broadcasting sa loob ng 60 taon. Ito ang naging hudyat ng balita, impormasyon, serbisyo publiko at pag-asa para sa maraming henerasyon. Kapag may bagyo, kapag may lindol, kapag may eleksyon, kapag may krisis, at maging sa mga araw ng tagumpay at pagdiriwang. Naroon ang Bombo Radio Philippines, hindi lamang bilang tagapagatid ng balita, kundi bilang kasama ng bawat Pilipino.
16: Ngayong Hulyo 6, 2026, ipinagdiriwang ng Bombo Radio Philippines ang isang makasaysayang yugto, ang ika-6 na pong anibersaryo bilang pinakamatatag, pinakapinagkakatiwalaan at the number one radio network in the country. Nagsimula ang lahat nito noong Hulyo 6, 1966 sa pamamagitan ni Don Marcelino Florete Sr., ang visionary founder ng Bombo Radio Philippines. Sa kalaunan, ipinasa ni Don Marcelino M. Florete Sr. ang pamamalakad ng Bombo Radio sa kanyang anak na si Dr. Rogelio M. Florete, ang kasalukuyang chairman ng Bombo Radio Philippines sa ilalim ng Florete Group of Companies.
17: Sa pamumuno ni Dr. Rogelio M. Florete, mula sa simpleng layunin na maghatid ng tama, mabilis at mapagkakatiwalaang impormasyon, isinilang ang isang institusyong mag-iiwan ng malalim na marka sa kasaysayan ng Philippine Broadcasting. Sa kasalukuyan ng Bombo Radio Philippines ay pinamumunuan ni na Dr. Rogelio M. Florete, chairman, at Margaret Truth C. Florete, President and Chief Executive Officer.
18: Sa ilalim ng pamumuno ni Dr. Rogelio M. Florete, higit pang lumawak ang saklaw at impluensya ng Bombo Radio Philippines mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, umaabot ngayon ang Bombo Radyo sa pamamagitan ng 32 malalakas at ganap na digitalized na AM at FM stations sa 25 pangunahing lugar sa buong bansa.
19: But beyond numbers and technology, the true strength of Bombo Radyo Philippines lies in the trust it has earned from generations of Filipinos. Trust built through truthful reporting. Trust earned through a committed public service. Trust strengthened through decades of standing with the people.
20: Ngunit ang Bombo Radyo ay higit pa sa isang broadcasting network. Ito ay katuwang sa paghubog ng mas matatag na pamayanan at mas maunlad na bansa. Sa bawat sakuna, ito ang unang nagdadala ng nagbaabagang balita at impormasyon. Sa bawat pangangailangan, ito ang unang tumutugon. Sa bawat pagkakataon upang makatulong, naroon ang Bombo Radyo.
21: Sa pamamagitan ng Bombo Medico, libo-libong Pilipino ang nabigyan ng libreng serbisyong medikal, dental at optikal. Mga serbisyong nagbigay ginhawa at pag-asa sa maraming pamilyang nangangailangan. Sa pamamagitan naman ng Dugong Bombo, maraming buhay ang naligtas at nabigyan ng panibagong pagkakataon dahil sa kabutihang loob at kusang loob na pagdodonate ng dugo ng ating mga kababayan, mga kabombo at ka-Star Nation.
22: At sa pamamagitan ng Bombo Music Festival, nabigyan ng entablado ang mga Pilipinong kompositor upang maipamalas ang kanilang talent, maitaguyod ang original Filipino music at maibahagi ang kanilang mga natatanging likha. These programs demonstrate that Bombo Radio's mission extends far beyond delivering news and information. It is about touching lives, uplifting communities, and creating meaningful positive change.
23: Hindi rin matatawaran ang mga pagkilalang natanggap ng Bombo Radio Philippines sa loob ng 6 na dekada. Mula sa iba't ibang organisasyon at institusyon, kinilala ang Bombo Radio bilang huwaran sa larangan ng pamamahayag at broadcasting. Its stations nationwide have received numerous awards from the KBB Golden Dove Awards and the Catholic Mass Media Awards.
24: A testament to its journalistic excellence is the achievement of its flagship newscast, Bombo Network News, which was adjudged Best News Program for 2 consecutive years, 2024 and 2025, by the Catholic Mass Media Awards.
25: Kinilala rin ang Bombo Radio Philippines bilang Radio Network of the Year ng Rotary Club of Manila sa kanilang Pro Patria Journalism Awards 2026 sa natatangin itong kontribusyon sa responsabling pamamahayag at pinagkakatiwalaan ng balita at impormasyon. Mga parangal na sumasalamin sa mataas na antas ng profesionalismo at dedikasyon ng buong Bombo Radio.
26: At sa likod ng 60 taong tagumpay, may isang leader na naging mahalagang bahagi ng paglago at patuloy na pag-unlad ng Bombo Radio Philippines. Isang leader na nagbigay direksyon sa network sa panahon ng pagbabago at modernisasyon. Isang leader na naniniwala na ang katotohanan ay hindi maaaring ikompromiso at ang kahusayan ay dapat maging pamantayan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, pinalawak ang operasyon ng network, pinalakas ang kredibilidad ng pamamahayag, pinaunlad ang teknolohiya, at higit sa lahat, pinanatili ang diwa ng serbisyo publiko na siyang pundasyon ng Bombo Radio.
27: You must understand your work, you must love your work, you must understand your work. Anywhere you go, any undertaking that you go in life, wala man easy.
26: Yan ay si Dr. Rogelio M. Florete, ang chairman ng Florete Group of Companies, kung saan napabilang ang Bombo Radio Philippines.
28: Guided by his principle, the truth is non-negotiable and excellence is the benchmark. He inspired generations of broadcasters to uphold the highest standards of journalism and public service.
27: So the effort for perfection should be constant. Constant na yan, hindi. Non-negotiable, for us to present a good, entertaining program.
28: Today, as we celebrate the 60 years of Bombo Radio Philippines, we honor a visionary leader whose commitment, dedication, and foresight helped transform Bombo Radio into the most respected broadcasting institution in the country.
27: Earning trust is something that you have to work and work

0: study, even. So, ongoing yan every day. Ongoing yan. May bagong ma-breaking news, may development, may... So, it is because of this format that Bumbo Radio Anchor have laid down their lives in the search for truth. Sa ganun. So we should be ready for that.
1: Dr. Florete has long been recognized as a pillar of Philippine broadcasting, a true captain of industry in media, as recognized by the Philippine Chamber of Commerce and Industry Western Visayas, as well as a Lifetime Achievement Awardee of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas or KBP, whose contributions have shaped the landscape of radio journalism in the country. Among the many honors bestowed upon him are the Ninoy Aquino Award for Nationalism, the Dungog Sang Iloilo Award in the field of business, the Golden Salakot Award 2012, the Diamond Lifetime Achievement Award for Mass Media, and recognition as a business icon in the Visayas by the Philippine Chamber of Commerce and Industry or PCCI Visayas Chapter. Maraming salamat, Dr. Rogelio M. Florete. Ang inyong pamumuno at pananaw ay naging ilaw na gumabay sa Bombo Radio Philippines sa loob ng maraming dekada. Ang inyong pamana ay hindi lamang makikita sa tagumpay ng network, kundi sa milyon-milyong Pilipinong inyong napagsilbihan sa pamamagitan ng katotohanan, integridad at malasakit.
2: Ika-anim na pung taon ng paglilingkod.
3: 60 taon ng katotohanan.
4: 60 taon ng pagtindig kasama ng sambay ng Pilipino.
5: At habang patuloy na umuusad ang panahon at nagbabago ang teknolohiya,
6: matatag ang pangako ng Bombo Radio Philippines na maging numero uno at pinagkakatiwala ang pinagkukunan ng balita at impormasyon.
7: Four generations, past, present, and future. One name continues to resonate across the nation.
8: A name trusted in times of crisis.
9: A name respected for its integrity.
10: A name that has truly become a way of life for Filipinos. Basta Radio. Bombo!
11: Kaugnayan, dako pa po tayo sa mga balita mula sa lalawigan ng Archdiocese of Haro at Catholic Bishops Conference of the Philippines. Pinuri ang Bombo Radio sa 6 na dekada ang paninindigan sa paghahatid ng makatotohanang balita at paglilingkod. Kaugnayan, may report ang Bombo Radio Iloilo.
12: Pinuri ni Archbishop Mirafel B. Bilyones ang 6 na dekadang paninindigan ng Bombo Radio Philippines sa paghahatid ng makatotohanang balita at paglilingkod sa publiko, kasabay ng pagdiriwang ng 60th anniversary ng pagkatatag ng network. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Bilyones na sa loob ng 60 taon ay naging daluyan ng Bombo Radio ng katotohanan, pag-ibig, pag-asa at pananampalataya sa pamamagitan ng responsableng pamamahayag. Ayon sa Arsobispo, hindi lamang sa pagbabalita na susukat ang misyon ng Bombo Radio, kundi maging sa mga programang pangkomunidad tulad ng bloodletting activities, pagtulong sa mga biktima ng kalamidad, at iba pang inisyatibong nagbibigay ng pag-asa at nag-uugnay sa mga tao sa pamamagitan ng pagmamalasakit. Kinilala rin ni Bilyones ang pagbibigay ng impila ng espasyo sa pag-broadcast ng banal na misa at iba pang pagdiriwang ng simbahan na anyay nagiging daan upang higit na mapalalim ang pananampalataya ng mga mananampalataya. Hinimok din ng Arsobispo ang pamunuan at kawanin ng Bombo Radio na ipagpatuloy ang kanilang misyon na anyay hindi lamang isang propesyon kundi isang ministeryo ng pagpapahayag ng mabuting balita. Nag-alay din ang kanyang panalangin at pagbati sa mga bumubuo ng Bombo Radio Philippines kasabay ng hangaring magpatuloy ang himpilan sa pagpapalaganap ng katotohanan, pag-ibig, pag-asa at pananampalataya sa bawat pintig ng bombo.
13: To me, every time I hear the beating of the drum, I catch, beyond the words,
14: your message.